0: ñu koy déloger bax Serigne Modou Faye di woté fi ci Dakarou fi té bawal mom tam bok ci kurel daïra mafatihal bisri ñu koy ziarat di ziar Serigne Abdoulaye Tagué bu baax Serigne Cheikh Ngom bisri Touba ñu koy ziar mom itam di ziarat wa ndereb gep rek di len jaajeufal bu baaxa baax di ziar imam ba Serigne Abdoulaye Ndour
1: Salamaleykoum
2: alaykoum salam
0: ñu ziar mom bok
2: Serigne Modou man la Serigne Saliou Diop
0: ah Serigne Saliou Diop ñi ziar
2: la ziar bu wéré wa
0: san nan baax kay
2: alhamdoulillah
0: ari kala
2: ya na len yalla defal jam
0: amin amin amin wa amin
2: ñi ngi ziar Serigne Pape sama ni jaay joju ak Serigne Gora
1: Ah la yes.
0: Ah Serigne Saliou bismillah.
2: Hello.
0: Wa ñu lay déggé.
1: Serigne Saliou la jërëjëf.
2: Wa ñu ngi jaar bu wéré wéré.
1: Wa wa.
2: Ak Gora Diack.
1: Wa.
2: Ak Serigne bu baax bobu la invité.
1: Jërëjëf.
0: Serigne Aline.
2: Ngi jaar bu wéré wéré.
0: Jërëjëf Serigne Saliou.
2: Da melni ki bu ma hawa daw de.
0: Wallahi wa. Ñu lay déggé.
1: Mam Saliou.
2: Wa wa. Ñu ngi sant bu baax kay ci la.
1: Wa.
0: Amin. Jërëjëf. Amin ñu bok lepp.
2: Wa bëgg fa la yow nit ko baax nga lepp lo am rek yalla nako sa borom lepp lo bëgg rek yalla nako sa borom sotil ci na Muhammad
0: jërëjëf Serigne Saliou ya nu gënd di mom
2: wax dëgg ci yalla mom yow mom nit ko baax nga mom
0: ndaysan jërëjëf Serigne Saliou
2: lepp lo bëgg ci xafida yi mom yalla nako sa borom soti
0: amin amin amin way
2: lepp lo bëgg ci aduna rek yalla nako sa borom def ci barki
0: sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam
2: yow mom nit ko baax nga mom
0: xafida
2: dëgg fa la mom jambar nga
0: yéen
2: mom lepp ci sunu kanam la lepp ci sunu kanam la
0: wallahi wallahi ndaysan
2: bi nga commencé ak da nga gis fi lepp ci sunu kanam la
0: wallahi werna werna
2: waaw ñi mom lepp lo xamanteni dang koy def ñu ngi la ci jaar ñu ngi ñu sa ginaaw bëgg la fay jappalé bu baaxa
0: baax alhamdullilah
2: bu wéré wéré wéré
0: alhamdullilah
2: te sunu tam tamit fon ko téggon ba légui téggé wuñ ko
0: wallahi ndaysan
2: ah sa borom yok katan yi rek
0: amin amin amin te jëf ñu dal
2: ba lepp lo xamanteni ni da nek ci sa kanam rek te muy ngandel yalla ko ko atteindre rek barki sayyidina
0: Muhammad amin barki seigne tou amin
2: way yow mom nit ko bax nga mom
0: jeureu seigne salu jeureu
2: lepp lo su nga ñun ngi sa ginaaw
0: wallahi ndaysan ci
2: dila ci jappale dila ci gëna pousser
0: ndaysan ci jeureu
2: nit ko bax nga
0: alhamdullilah
2: yalla da borom defal jam
0: rek amin amin ñu bok lepp barki seigne tou
2: ba teewlu dama teewlu ba son mané xaar rek ñu dub benam yoon
0: ndaysan ci cool kay
2: yow mom nit ko bax nga mom lepp lo taxaw mom
0: jeureu jeuf ño xaar
2: jërëjëf
0: Serigne Saliou
2: dila poussé
0: jërëjëf ay
2: ñi ngi ziar ñep ñi ngi ziar ñu nekk fofu Serigne Gora ak sama ni jaay jooj
0: wallahi Serigne Pape
2: ak sa waaju baax jooj wa ñay ñayen
0: Serigne Abdou Serigne Abdou ñay wa
2: wa nga dëgg yalla na leen sa borom defal
1: amin way jërëjëf
2: yalla na yow ko
1: ya baax jërëjëf ay
2: sa borom def ko ay télé télé
1: amin amin amin ñu and ko jërëjëf
2: Mohamed
1: Serigne sallallahu alayhi wasallam
2: yalla nako yalla def
1: amin ya rabbi ndaysan
0: amin ci barki Serigne Touba yagal len fi lol barki mam cheikh waaw Serigne Saliou
1: waaw mam Saliou
0: jerejeuf ñu lay ziar baaxa baax di ziarat cheikh diop baax Serigne Gora Serigne Abdoulaye Diop ñom ñep rek amin ñu ngi len di ziar waaw di ziarat wa ndereb gënu baye ko ñep rek inshallah
1: da naka legi ñu mëna teunk xamna jotaay bi yagna ité yi bari na tabarakallah waye gaay ba tay ñu ki liñ bi rek bëggay feñal seen yene inshallah taala xamna dañu doli rek bu ko defé ñu yëkkati jotaay bismillah ku baax koku Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Allo.
1: Ba ku bax.
3: Assalamu alaikum.
1: Aleykoum salam dula.
3: Ziar.
1: Ana ku bax koku?
3: Man la Moussa Diouf.
1: Serigne Moussa Diouf.
3: Ndereb waaw.
1: Ndereb marhaban Diouf.
3: Ah waaw.
1: Yang ci jamu?
3: Ma ngi sante yalla bu baax.
1: Wa Serigne Modou ngi lay deg bismillah wax ak mom.
0: Serigne Moussa.
3: Serigne Modou.
0: Waaw.
3: Allo Serigne Modou.
0: Wa Moussa. Ñu lay ziar bax Serigne Moussa.
3: Ah kay Diop.
0: Ah jeri Diop.
3: Ñu ziar de.
0: Ñu atel ziar bax kay.
3: Ziar bu baax ba.
0: Alhamdullilah.
3: Kontan nañ
0: ci. Jeri Diop, jeri Diop.
3: Ñu lay gëna ñaanal bu baax.
0: Alhamdullilah.
3: Yoon wi ya xam li nga ci bëgg Yalla la ko Yalla def
0: amin amin ñu bok lepp amin barke señ touba jeri jeuf señ Moussa jeri jeuf
3: yalla yow señ rak ci bu baax
0: nga na wallahi ndaysan yena baax rek jeri jeuf ndaysan ci
3: yoon wi nga nek yalla la ci yalla
0: jax amin amin barke señ touba amin amin amin
3: ya xam lo ci bëgg yalla la ko yalla defal
0: amin way amin
3: ñu contane bu baax na ci émission
0: amin jeri jeuf jeri jeuf
3: ñu contane lañ bu baax
0: jeri jeuf jeuf
3: waaw ama jox la señ lay la Moussa
0: waaw waaw
4: salam aleikum
0: wa aleikum salam wa rahmatullah
4: modou
0: wa Moussa
4: ziar bu baax
0: de lo ziar wër wër amin way ñu bok lepp
4: contane nañ torop
0: a jere jeuf way
4: ñu ziaré bu baaxa baaxa baax jere yalla jamm tawfiq
0: alhamdullilah
4: ci jek ngari me xassu ci suñu borom defal leen ko
0: amin
4: cheikh massa mom barke
0: amin barke borom tuba amin
4: contane nañ torop
0: a jere jeuf
4: yalla jappale bu baaxa
0: baax amin amin
4: ci mo jere jeuf
0: amin jere jeuf a bu defé ñuy xéral señ Moussa mom rek di woté fé ci sow gi ak Moussa ñu gën ko xam ci mom rek di leen jaajeufal di leen ñaanal jam bëgg nañ lool ci ñom barké señ Touba
1: lay ndi sax ku ba
0: defal jam ak tawfiq barké señ Touba
1: salam aleikum salam aleikum wa kay ba jenno def
5: may fi
1: yang ci jam
5: ngayel du bëgg ciep
1: ah ciep de mom daan ka ayuma ci nak
5: yang ci jam bu baax
1: sante yalla bu baax ana koku
5: man la soxna ami job
1: soxna ami job ngok job
5: ñu ngi lay ziaré bu baax
1: job jere jeuf soxna ami
5: ñu ziaré suñu rak ko doñ nga dal
1: mu ngi lay deg wax lak mom
0: waaw soxna ami job ñi ziar
5: allo señ modou
0: wa soxna ami
5: ñu ngi ziar bu baax
0: delo nañ ziar wër wër wallahi ndaysan
5: lu mu xat xat dañuy insister
0: wallahi ndaysan ci
5: ndax yow da nga bokk ci ñun di rak ju baax
0: jere jeuf
5: di rak ju jara titoro nak ñu lay ñaanal yalla na baat di wër
0: amin amin
5: ci nga bëgg yegg yëp yalla la ko yalla yeggal
0: amin barki borom tuba ñu bokk lepp
5: lu bëgg ci xat ay ci serigne touba yalla na la ko yalla defaral
0: amin amin soxna mi amin
5: dama xol dafa fess mo tax mu ma wax mu rak ju baax
0: jere jeuf
5: yalla la seigne touba teyel bopam
0: amin amin amin barki seigne touba amin
5: dañu bëggante job lañ sant
0: ndaysan
5: borom baax nga yalla la yalla defal li nga bëgg yépp ci daay seigne touba ci barki seigne touba
0: amin ngeen fekke lepp
5: sama xol dafa fess
0: ndaysan wallahi
5: amal jam rek
0: ci kur jere jeuf
5: ñëral dundal
0: jere jeuf
5: ñu ci sa ginaaw ba fepp fo dem rek ñu ngi and ak yow
0: alhamdullilah jere jeuf alhamdullilah
1: ma sha Allah
0: jere jeuf ñu xiaré ko soxna ami job di sunu mag di sunu dom bay mamit di nit ku bax di nuyu khadi job di nuyu may job in kure job marem job ñom ñep rek ñu ngi len di nuyu tew job khadi job xay nday marem ñu ngi len di nuyu bu bax bax
1: allahu barik
0: waaw ñep rek
1: ay salam
6: allo salam aleikum
0: wa aleikum salam wa rahmatullah wa ñi ziar ko bu
6: man la soxna ken
0: ah ken job ñi ziar bax soxna san nan bax bax
6: wa
0: plateau bi ñu ngi lay deg
6: ñeen ñaanal jam
0: wallahi ndaysan
6: kaddu yi amna solo ma ngi di tok la setan sama xol ba ngi set
0: bi ah jere jeuf juuf jere jeuf
6: ya xam ni yeppul yalla la ko yalla may
0: amin amin amin
6: nekkal ci jam
0: jere jeuf
1: ma sha Allah
0: ñu koy ziar bax ten juuf mom itam
1: waaw
0: di sunu soxna di soxna Assane Diop mi genn sam
1: waaw
0: diko ñaanal jam yalla ko yalla defal tawfiq barke seigne touba di profito di siaré ñepp ñafa nek rek soxna Yasin soxna Ada soxna Njap ñi soxna Astu ñom ñepp ñu ngi leen di ziaré bax waaw di leen jaajeufal bëgg nañ lool wax deug
1: tabarakallah jere jeuf ahlu njoben fa tabarakallah 88 628 06 18 batay xamna tombe yi ñi mujjé rek ci jotaay bi inshallah ta'ala ba la ñoo yëkëti xeyna njang mi tubarkallah ya nga ci di ci gor gorlu yow de nané waaw nako ñëw de bismillah salaam alaykum
7: salaam sonu jaay
1: mbacke
7: alin ziar bu baax
1: ah seigne djibi no def
7: sante
1: okay ndour jere jef
7: ni ziar bu baax
1: naka mbiri
7: di rafet lu jotta bi
1: alhamdullilah ndax yalla
7: amna solo comme nam ko daan am solo
1: wa kay ndour ndax yalla
7: dilen wax waaw gor
1: alhamdullilah alhamdullilah
7: seigne modou diop
1: waaw wuyul
0: ah seigne
1: seigne djibi ndour
7: lay ziar bu baax
0: ah dilay ziar baax kay
1: seigne djibi touba refan
0: ah dire jeuf ay seigne djibi
7: ñu lay ziar bu baax
0: ba ñu dalo ziar baax kay
7: xamna xamante ci mom bewul non way ñi ñepp wax ak ni nga waxe rek ci sokande ko fak baax
0: ndaysan
7: ak tad yi ñi nga dañ ñi ngay kat ci xassaay bi rawati nak ndaysan suñu doomu baay bi jenn ak suñu xarit muy Moussa Diouf ak Moussa momu
0: ndaysan
7: ak ñi fi jaar ñepp ndaysan suñu rak joju nga xamne ni ni jaale wu ka jeka wote muy Mam Cheikh Ngom
1: waaw
7: tamit jom jambar xamna
1: waaw waaw
7: war na fay jaar mom tamit comme ni ngi koy waxe mu ngi ci tol bi bay te bay ma rafet
1: est-ce que
7: mom tamit don jambar lol
1: est-ce que
7: xamna ne bo won nga bay ko xel
1: mom waaw yow di xam gaay waaw waaw tubarkal jere jeuf
7: waaw mom mom mi da ko wax rek yalla comme ni ngi ko waxe rek xamna suñu xamante demewut non waye jambar la ndaw la waaw mom deguma musu yar soxnam de soxna sa
1: wa dina ci ñew no dina ci ñew bu ko yakal nak jabar jarbat
7: ah
1: no jarbat bu ko yakal nak dina ñew ci non
7: wa di ziar ñep ay won ken
1: wa
7: am nañu bekk contenté bu baax
1: mu lay rédé
7: ah mom la ci di mom jankat bobu am na ndey sanda
1: wa
7: señ job
1: señ job
7: ak señ jaay kon lool motax jotta bi gëna am solo
1: ndey sand ndey sand
7: manam bu won te sa du won émission jankataay ta mom bu ngeen toggé di waxtaan
1: ak am solo ndey sand wallahi ndey sand ndey sand
7: rawati nak bi nga xamné ni mom jotta bi kër gi mom wax deug yalla liñu fi toggé ak liñu fi waxé lepp lu am solo la
1: ndey sand ndey sand ndey sand
7: wax deug yalla di ñaanalat borom kër gi bu baaxa baax suñu cheikh mbacke mo suñu alim
1: ndey sand ndey sand
7: ñaan suñu borom gën ko katanal bu baaxa
1: baax amin amin du
7: gën ko dolel gën ko yagal lool
1: ndeysan ndeysan
7: ñepp bayiwuñu kenn
0: inshallah
7: inshallah nga xamne mon nañ ci elim ñu bare bare
0: wallahi wallahi ndeysan
7: samaay wala rek ñoo fa ñoo fa nek
0: wallahi ndeysan
7: xamna bu ñu dëggoon ci cadre lim tax duñ matal
0: wallahi wallahi dëgg
7: bare fa lu baye baye goge mom yaakarna kërëñ fa min bari na lool
1: dëgg la dëgg la
0: wallahi ndeysan
7: waay kontaan nañ kon ñu bay rek ñeneen ñi du feñal seen yene
1: jërëjëf ndour
7: ni jaay ali kontaan na bu baax
1: waay kay ñoo ndax yalla ñoo gëna bekk ñoo gëna bekk
7: kon ñu bay bo suba inshallah
1: wa baax na waak inshallah warakallah jërëjëf inshallah waak kay
7: jërëjëf
1: ñëwal nga réfan gep tubarakallah amna ku ne réfan nañ dara
0: wallahi
1: ndeysaan ndeysaan yena bokku lepp jërëjëf ndour
0: ñu koy ziar baax seen jibi ndour
1: def nga lu baax
0: waaw di nuyu wa réfan gep
1: waaw
0: ku ne ndereb ne refan
1: ndax
0: wax la commune bi nek kon ñu ngi leen di jaajeufal yépp wa refan gep ak wa kokki yépp ñu ngi leen di nuyu wa newran yépp
1: wa newran kokki waaw
0: ñepp rek di nuyu señ Bounama Diouf señ Aline
1: Diouf jox yow yépp rek
0: waaw
1: Touba rewma wo yépp
0: Diouf waaw ñepp rek ñu ngi leen di nuyu bayu ñu kenn
1: wa Touba tulok yépp rek
0: wala ndeesal
1: na yaay bi amay gëna miin fofu xamna
0: waaw waaw waaw am ba fek wa ndarnu
1: say mama ko fofu
0: rek waaw
1: fofu yaango xam
0: wa Bokh Diouf
1: wa Bokh Diouf waaw
0: ñepp rek
1: ñu refan Bokh
0: waaw wa jaajeu
1: ndeysaan Seigne Abdou Kane ñu ngi koy ziar refan ko
0: xit ñep rek
1: wa cha cha wu ndeysaan
0: hmm
1: tabarkallah
0: hmm
1: setal koku
0: wa alaykum salaam
1: wala di waaw
8: ndeysaan man da luma taxal du bat
1: modi
8: ndeysaan sun jibi momu
1: waaw ndeysaan ndeysaan
8: am dafa bax lo
1: dafa bax ndeysaan
8: ci sun dam tay ñu sa plaat
1: waaw
8: ci ko lom da tax ñu ñu sun dalum xat xat da na no wote ci ñu
1: waaw
8: ak ci fal
1: deug la deug la
8: am day
1: deug la deug la deug la deug la de jikom la jikom la jikom la de wa jikom la de ndeysane jikom la de ndeysane boko beugé beug ku bax de a gor
8: xamna na wote ci beug ndax ay dama
1: togu wa wax nga deug wa
8: waye non mom ci bax ak
1: non wa wa deug la deug la amin amin gey amin gey deug la deug la deug la jikom la wa wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan deug la deug la yaay li dafa neex wallahi ndeysane gey yaay li dafa jena alhamdullilah ya jena la yaay ba ci mel ndeysane alhaji la bawol beg nañ de tabarakallah ndeysane ay ñom ci waat ñepp ndeysane adiakoura ndeysane lay lay ndeysane na señji bi jërëjëf alhaji neena kontan na ndeysane wallahi ndeysane yo ken dul fat señ baara ji xamna lu mu xat xat du ñak xamna waxtu bi de mom tabarakallah danaka bobu leg ma ko bëgg yewi sax waye xeyna gaaya ci ligne bi motax ñu amone yene ñepp tabisi waye xamna du yomb tabarakallah ma sha Allah alhaji baara mo jël ci do indi kaddi sédé ci señji bi tabarakallah ci mbax gi ak yitté ji ñena yeen say mo dawal otam ba ci place am jaar nuyu ko ak yoyep ndeysane tabarakallah ak baxam la
0: amna solo
1: wallahi ndeysane jeureujeuf señ
0: bi sallallahu baakha baakh
1: tabarakallah ma sha Allah jeureujeuf fuñ tolon xamna dañuy teunk rek ko defé inshallah taala ñu ki la ñu yolamal la xamna ité yi bari na te togaay bi yag na tabarakallah batay ñu ngon ci jang mi xamna bu fekke da ngay barki lu wat xeyna boy tejj inshallah taala say programme fum tollu yaangi barkelo ak yoy tabarakallah
0: wa deug programme ñu ngi
1: ci fanane ak yoy
0: ñu ci san wa xamna fanane nak amagut nak wa wax deug
1: ñu ci première heure yoy
0: wa ñu ci première heure yi
1: fay far li jangi côté xeyna ci sen bir dekk bi wala xeyna dekk yoy nga lim yoy xeyna yit yeen say nga dem barkelo fa ak yoy ay rewma wok ay newran ak yoy tabarakallah
0: wa wa fini barkelu rewma mo ma sa gunu fa dem waye Touba ñañar
1: ñañar
0: dañ fay dem defa di len ziaré baax baax di ziaré soxna nday khadima fa nek ak señ Moussa Diouf di ziar soxna awakan ñom ñep rek ñu len di ziar wa ñañar gep waaw yoy dal dañ fay genn di jangi ak dañuy genn di jangi côté gol dañuy dem fofu yit difa jangi waaw
1: kon tabarakallah jang mi ngi mag dal xeyna
0: wax deug ñu ngi ci san baax mi ngi tok tokit ndang rek
1: waaw ala ndeysane tabarakallah fi nga ñëkke jangé programme ndax yang koy fateliku
0: wa ma ngi koy fateliku sama gox la ñëkke jang programme ñu de am safar gu ñu organisé won daaira ma fatihul bisri bi Touba Baye fofu la ñëkke té micro di jang ñangum Khadim Gueye
1: waaw tabarakallah bobu jang ma yomon na ci yow ndax
0: wa jang bobu
1: bobu xeyna min nga yef yek yoy min programme bi ak yoy
0: non bobu nak bobu la
1: xam ni ngui duglanté ba heure bi mat xeyna tabarakallah waaw lepp bax
0: wa xam nga dañ ko tegon ci bu ki rek ba kera ñu mujjé ko waaw mais wax deug
1: jang ko barkelo jox sama rom
0: ak yow waaw ba ñoko tejjon
1: dal ba mat ya ko mujjé won
0: wa ñoko tejjon
1: tabarakallah man jang ma ndax bobu yombon na ci yow xeyna
0: ñang ma waaw
1: jekkon ngoko dal
0: ndax waaw xawon ko jekko rek ndax air bobu don ko yag di deg muy usni bin la don wax fi
1: usni ala
0: ak min al haqi danaka lolon fa jangon mu yom ndax den ko minon lol sax
1: tabarakallah kon bobu jang ma xeyna jefewul ci yow
0: waaw
1: ndeysane tabarakallah ma sha Allah ci bir lolou jang ma ngi gendi mag ndax di nga farli jang sa air bop yo xamne xeyna ya koy teugal sa bop wala xeyna bata jang ci eru suñu Khadim Gueye bi rek wala yeen say xeyna nga jangé xétu jang wo xamné sa jangum bop la wala
0: walo nak lim may dal ci programme mom bari wut mom mo koy def sama jangam bop mais des fois suñu répéter mom ma duggal ci samay affaire mom
1: lu tax do ko génné wala dang ko wolagul batay wala
0: anké wolu na ko sax dé ya way damay amay
1: amu ko ya amul sentiment diko jang ci programme yé ak yoy
0: waaw
1: da nga gis ne liggey bu dess la ndax wala
0: wa xamna dess na way xajna dan ci ki rek
1: wala da nga gis ne xeyna eru suñu Khadim Gueye da ngay gëna jekku
0: dedet sax des fois mën nga ci gëné lo xamne say ndaysanu la
1: ah
0: mais mën nga ko def mu xawa reral gaay aw ak yo non lolou lañ ci jour ala
1: des ñakar nga lolou gaay legi fo tege ñu ki la
0: do wa ay jambar lañ kay
1: dañu deg legi
0: ay jambar
1: lolou
0: jambar lolou waaw di ziar sunu wa kurel gi bu baax lay sen sieni aliou job baylat sen fallu sen
1: seigne fallu
0: pap moussa ñom ñep seigne modou seigne fallu job ñu ngi leen di ziaré baax baax bayiwunu ken rek ñom danaka ay jambar lañ ñoy an ci liggey bi ñu nga ci dëkk ba xajna dañu tënku rek ak tool yi jamono ji fi mu tollu xat xat xataay bi motax mu ñu no tew ak ñité ni mu démé rek way ñu ngi xéere ñëpp wax dëgg di leen jaajeefal bu baax baax ci and bi di leen soñ ñu gëna goor goor lu wat rek inshallah
1: kon kon ñoo ñu nga tambalé do jang mi
0: wa ñoo la tambalé
1: bi ngi né bëre rek ñoo and ak yow kon
0: wa bi némé bëre rek wax dëgg ñoo and ak ñun ba muy metti ba sun jamono ji ñu tollu ñoko an te ban yit ñoko fasiyene an inshallah na jamono ji nim teude ak
1: xataay bi waaw
0: wa ak tool yi jamono ji fim tollu waaw lo rek motax ñewuñu ay bu ki rek inshallah
1: di tewal nga len waaw
0: waaw
1: lay ndissane
0: am melni lay ak ki tewal na len siyene
1: mam lay
0: waaw ndax dañ len ne manam comme amna ay membre yu nek Dakar kon du jaar xajna
1: waaw
0: du ñoon di ñu ko mëna taxawé
1: bu
0: défé yeen tamit ngeen ki rek
1: ngeen faré fofu rek
0: waaw ngeen faré fofu rek ba bu fofu xewlé ñoom itam ñu taxawé ko rek wa Dakar ñu wa ndërep yebale leen waaw kene ko ni dal ku fa téw rek jappal ni téwal nga ñëpp waaw non la démé
1: barkallah mashallah yéré jëf loolu amna solo xamna li ngay doli rek manam soñi bi ngay def demé ko ci xassaay di wa lay ndissane loy soñé ci xassaay di tabarakallah ba tay la won sax journée xassaay bi nga xamné tabarakallah ñu ko da amal ci du mëna sax Touba ci réew mi yépp rek fu mourid nek rek ana ka magal nga ko fa kon xassaay di yoy loy soñu jankat yi ki jog dem ci xassaay di ban comportement wara amé ak nu ñu gëna mëna fonké xassaay di gën ko mëna jox yitté gën ko mëna wagar bu baax ba inshallah ta'ala waaké
0: wa xassaay yi mom xajna sunu soñe mën na ci baña sori ndax sunu kilifa gi di cheikh mohammedul muntaka yaakaarna kep ku ko baye xer rek di nga xamne xasida lu taw fexé la té du kawela kon dama japp ni ki koy jang warna mëna am yenen comportement waye warna mëna kuko gis xamne dina wuté ki nga xamne xajna yéru ko ci ay comportement yo xamne mom la xasida di def ci mom mu melni it comme ni ko seigne khadim gey di waxe rek ndendam bour la kene duko teudal ba dolo ñu am ci fulla ak fayda dañ ci roy seigne bi bu baakha baax damay deg des fois muy wax ne mom maam khassida yi fuñ ko ci woowut du fa dem diko jangale kon lolu man dama ci royat seigne khadim gey waaw man fun ma wawut ab programme ci khasside yi suma demé mën na ma dem waye duma jang wa ndax damay sukkandiku khasside da di lo xamné niko seigne khadim waxe ndendam bour la te ken duko teul badulo te da di yefi mag motax du lu nuy fawé dal wa motax te lu mag mom fo jaar mu mag wa ton yow mi nga xalné xalé nga te ban koy défar fekku la fi borom daj na ci ay choono yo xamné tawte na ci daj na ci lu ne
1: Allah ndissa
0: ngir mu meuna wacc te yermande jam ñi rek taxaw ñu wacc ko ndax mom bu fekkon mom rek yaakar na ne du tax sax muy wacc ci aduna bi
1: Allah ndissa
0: bëgg ñoo xet li motax mu wacc waye bëgg it suñu dun yom waye suñu dun barkel ñu sax ci ak talibé sax ci njub te bo xolé lool la xasside ji def ci nit ñi kon xasside mom fo watak rek dolem wessu na fofu jamono ji nak fi mu tollu ni da di jamono gor gorlu ci xasside yi ndax ko fi gis rek wax deug na sala mu melni ni bang koy ñe boko xole ba ci dig ba ci xasside yi la nek te ku bax ki waxon na ne buñ tolo ba jamono bu lendeme na ngeen japp ci sama xasside yi waaw te xajna jamono joj mën na ni xajna mën nañ fa tollu joju kon nak ñu ñuy soñewat ci xasside yi rawati na ndaw ñi nga xamne dañu jog bëgg ak talibé bëgg pass bu sel buñ ko sako ci xasside yi niñ ko wara sako yaakaar na ni dañan ko am waaw kon xasside yi mom déssu ci soñ kenn sax waye so ci duggé rek di nga xamne yow xajna la nga nekkon ak li nga nek amna goûté yaa ndax yow bokoy jang sax do gis ci sa bop dara waye nit ñi ci bopam ñi ngay wan ginaaw ñoy gis ne ki kat fan yi mi ngi soppeku te bo xole soppega go xasside do nga tax mu soppeku te lo xamne day jubal ab yonen képp ko jàng day jubal ak yeneen rawati na ñun ñi nga xam ne kon xaj na dama koy tuub ni jiital si sama bopp nitu ordinaire laa kon waaw lu yëngal malaaka yit war naa bàyyi xel war nañ cee bàyyi xel kon xaside yaa daal mi ngi noonu waaw ku ca waayam yaa ca yemle sa bopp waaw te bu te loo fi gisit day loor ba mu des xaside yi waaw loo ci bëri rek mën na laa rool waaye xaside boo ko bërile moom waaw du la loor du da lay jëriñ sa naxan bi laa daral waaw jërëjëf
1: ahsante barakallah fiik sëñ Modou am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax tabarakallah xam naa li ngay barkeeluwaat ci njàng mi rek bu ko defee ñu mën a tëj jotaay bi incha allah ngay barkeelu quelque bëyit rek bu ko defee incha allah taxala ñu jéema yëkkati jotaay bi xam naa ne waaw tabarakallah ginnaaw bi ñu la gërëmee ak sa bokk yu tedd yi nga àndal fa tabarakallahu sëñ Pape ak sëñ Diop sëñ Ndiaye mi nu tuddi al imam naka
0: Abdoul Ndiaye
1: sëñ Abdoul Ndiaye ak sëñ Bale
0: sëñ Goura Diack
1: Aladji Goura Diack macha allah ak ñi doon bàyyi xel ñëpp ak ñi jot a woote leen di gërëm ak mboolem kuréel gi yëpp rek tabarakallah ak bokk yi jaar woote yëpp sëñ Baara ak sëñ Djibi tabarakallah ak ñi fi jaar yëpp waa ndërëb gi yëpp tabarakallah ngi maasi di leen gërëm xam naa nga balkeeruwaat bëyit rek bu ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi incha allahu taala sëñ Modou tabarakallah bu ko defee ngi sargal bokk yi fi jaar yëpp rek ñu doon bàyyi xel ci 95.2 88.6 94.6 njàmbur gi yëpp rek tabarakallahu ngi leen di gërëm
0: Cheikh Mount

0: kununti genn bu dehrotul ustaak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nee naa la xëcca mooy li xew ci penki mi mooy nit ki boo ko doon peintre boo ko woone ko kay peintural ma la nga koy peintreloo mu de mu jënd la lëbib lëbib ba mu lay def da koy koy xaaj ci digg bi dolli ci am lox lam la peintral ñaari fan ñett lam la peintraloon dara bu màggal gi passé mu mel na meloon ndax lam la defal dara baaxu ci def booba fekk na ma nga ci liggéey fukki nit ak nàngam kenn ku ne bëgg laa defal xëcca gis nga moom it ci boo ko toppee fi nii ci événement yeeg nit ñi ngay jaxasoo di jëflante ñoom ñi leen di tuddee ay obriya mbaa lu ñu mën a doon rek mooy da nga ko cay fekk lu ma du ma waxuma ñëpp de waaye da cay am kenn munta tee kenn munta fe tee mu am ndax daa am ñu ko miine xeet yooyu wor gi xiyaana bi wor ak yee ci ajoo yee ci ajoo ci bépp kon loolu gis nga ko sëriñ bi ne da nga ciy tëj see cër léegi nag bayit wa ca topp wa mottali bayit wa muy xab wa mu ne la wa xalba bil xaqiqa rafia te loolu mooy kanasian moom it boo ko wëññee da lay jox juróom ñeent kanasian ni ci laaye biire wahubu fillahi nga bëgg te yàlla tax wal box da fii ngay bañ te yàlla tax wa sitqu nga dëggu wa tawakkalu nga wakki wa tafwiidu joyal say mbir gémi ko ci yàlla léegi nag wa tarka tadbiiri bi tadbiiri wal ixtiyaar bil mubadara ila ma istataata min alqiyaara lii mooy dëgg-dëgg aqiqa aqiqa du rek niñ ko miine ci penc mi bu la neexee julli bu la neexee bàyyi bu la neexee takk jaba jigéen ñi takki bàyyi di takk ab lim yu mel noonu wala yu me dee du loolu rek waaye xaqiqa mooy il faut yi day daje ci yow waaye nit koo xam ne dañ ne nitu aqiqa la wala nitu borom sañ-sañ la borom nàngam te amatug laay biir foo ko fekk mu mel ne nawuy ràññee di fuufniku di wali ba di wali bakkan ni nga xamee ñenn ñi ak keex goo xam ne yow da ngay incarné keex fu ñu la fekk nga mel ne nagu rabe di yooyu du dara yooyu tubaab yi nga xam ne ay nit yi addin lañ sax di ay multi milliardaire sax dañoo dépassé foofu waaw koo gis dafa ne yaa ko gën koo xam kooku xam nga yow kooku dëgg-dëgg li ne ci yow du bu fekkente ne barke la it amul du la amal njëriñ ndax barke bi yow mënoo koo jëriñoo mënoo ko cee jëriñe ndax kenn du la jege kenn du la kii di foofandiku di yooyu amul solo kon da ngay sëñ tuba ne kan na sian bi ci topp mooy bul bëgg ki ànd ak yow ak ki féete yow ak ki jébbul ci yow ak ki jébbul ci yow ak ki ànd ak yow ak ki la jox wér ak ki nga jox yëpp wahubu fillahi taala ngay bëgg rek te yàlla tax wal boxda fiihi mooy booy bañ nga bañ rek te yàlla tax waaye man kat àndut ak ma nag maa ko waroon a jox yuxumaa fii la waroon a fiiti wu feeg ci dayre bi la war a mbokk ca feeg yeeb yooyu yëpp liggéeyb seytaani rek la du dara bi ci topp mooy ngay bàyyi lépp luy settantal ak wut axtiyaar di wut sowaa ndax soo demee ca sifa yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne mooy ak muridu saadix day tuddoon na ci yu mel noonu waxuñu nag muridu saadixu fi pinc mi léegi nga xam ne du dara lu dul même boo doon góor jigéen te mën a joxe rek ñu classé la ko yu mel noonu waxuñu googu mu gis sëriñ bi tuddal boppam nga xam ne loolu sëriñ bi moom loolu la wax ne mooy al muridu saadix daf ne sifaatul saadixi al murida bi iqtisaar arbaatun nasamtuha xawfu ixtiraar asiq fi al mahabati sayxi abad suma imtisaal amri ay suwarat wa tarku ixtiraari mutlaqan walaw bi batan ali fii ma qad rawaw wa maahu salabu al ixtiyaari li xosni sanni bila inkaar lii la sëriñ tuba tudd ne mooy ak murid saadix nee na way naa ko waaye la ma ci jublu mooy bañ ak waru bu leen gis benn waay takkuk der gu tol ne sàmbar yeru kab yoo rek di incarné murid saadix ngir ne waa jaag déedéet sifaa saadixil mu ixtisaar ci gàttal arbaatu ñeent la nasamtuhoo way naa ko wala nose naa ko xawfu ixtiraar ngir wagal ak waru ki koy woote ba ñi koy tuddoo te du dara ni nga ko xam ne da koy mbubboo rek waaye du dara boo demee ca kër kilifa yi moom nga fay fekk mu taxu leen di puusantee ko xuppantee ko kii boppam kepp ko fa bàyyi la coefficient ci boppam la nekk kepp waaye dara sëriñ bi ñuruk njabot sëriñ bi ñuruk taali bi sëriñ bi ñuruk julli di fa ñëw di fa ñëw moo xam dañ fa ñëw siyaara tabarukan moo xam ñu fa ñëw di fi moslu wala ñu fay moslu si moslu ak muslu comme ca doon rek yoram wu ci sëriñ bi ne asiqu fi lmahabati cheikh mooy da ngay dëggu ci bëgg sëriñ bi asiq ko dëggu fii ma abati sey ci bëgg sëriñ bi abat faw yow sëriñ loo mën a gis ci moom rek dara du changé ki yow kii si moom ak loo mën a gis ci moom lu dëppuuteeg sharia sa yoon ne wu ci bëgg nga ko rek topp ko ci loolu léegi nag suma intisaali amri yi topp taqoo ay ndigalam
suma imtisali amrihi top takko ay ndigalam hay so warat ak fu ndigali mana rote bu nan man buma señon lela may digal luma digal le der ndax lutax moy lo depputa sabakat der der der xolatal sa philosophe fekkeli yox deug la ci yow bi ci top moy watarkul ihtirar da ngay bayyi garal te moy señ bi wurut wona wurut wona def ni señ mi ki wurut wona jox li señ mi soxna ci wurut wona tak señ bi wurut wona deug der watarkul ihtirar mutlaqan nak la wax bo digge ma tuddu bat soxna señ tuwa mo ne mutlaqan mutlaqan nak yow mi digge ki da nga mutlaqan moy ak ci lu ko meuna joy rek wa mutlaqan nga xamni bum ca meuna do rek mutlaqan wa ak foko jël fum joy jël rek moy yow bu ca garal dara wa dan na lol nak walaw bi batinin don ti ci sa damir manam ci sa conscience sa ki bop nga ko waxe sax nak sa bir xalat ko kep seigne touare boba sa secteur bi mom boy ba nga xamni sa mursar mom leg yow bu fekke ñent la yow iskam nga ben sa bu la don pointé yow sa ñent bo muytu fi la ci ñaar gi nga tollu ndax da nga perdal da nga am bo demone ba am 3e 4e bi fi nga daano ndax mahabbat sheikh bi amna ay ndigalaw yaangi takko ak mom waye problème bi moy tarko bay batay sax man na am def nga tarko ihtirar garalo waye biko ñentel nga am problème moy ban salbul ikhtiyar lan moy salbul ikhtiyar moy da ngay fexé ba do am choix bëgg dara ngay melni niw bo xay dal bañ ko teurele ko sang dal du nan la sama ndox bi sama nopp yek bu solal yek bu marki fek yaang may ciqota nak yaang ma teer ومحاهو سلب الاختيار وترك الاحتراد مطلقا ولو بباطن علي فيما خطر وو ومع سلب الاختيار لعصن زنه بالإنكار بلا إنكار موي رفن يوت جي رفن يوت كي لو بن إنكار امول لين لوي ودي كي موم واي لاخ لولو موي مولد جي نغي سي بينتي مي ليك مبادو موي ني غاي داير سي بينتي مي ديرير ньоญو بودي ньоญو موم مان ساغو داكاي كيت داخ جيما جيس موم boy ba nga gedd gi nga yor fa amul njariñ bu dey gogo dedet du gogo waye ñom dañ ko tuddo waye ko tuddo waye kon lolu kep kuy dox ci aqiqa il faut nga dox ci yoyu wa tafwidu wa tarkul wa tarkul tadbir wal ikhtiyar ak bil mubadarati illa ma istata'ta min al khayrat lepp lo man ci lu bax nga daw jëm ci kon mbokk yi loolu mooy bayit woowu wu njëkk wi ki hadis boobu addunya sijjunul mu aminu kon ma waxaat bayit wo mooy isjun jawarihaka bi sari'a wal qalbu xaqiqa rafia ñu ñëw ci bayitu ñetteel wi sëriñ bi ne nasif fuaadaka an irrasail wa hëllihi bi ansani lfadail mbokk mi loolu mooy lan mawlaaya nee la moy nasifu adak an rasail moy kana musliman aw khairihi bi an tanwi li kulli muslimin wa muslima mulasamat al islam maddat hayati walakin wa li kulli mujrimin wa mujrima mubadara ila sawa najati min ar-riddati ba'da mune la li nak saxol bi nak seigne touba neena bokoy foot na sifwa da ka la wax wutal njampé wut produit bu meuna raxas ya xam bu mu don ci produit wi ya xam mom duma publicité waye seigne touba neena wutal ak njampé wut produit bu meuna raxas nga raxas saxol lo ci rax ani rasaili tay tay yi ci nek li mu la wax nak munel nak donte kana musliman aw khairihi nga xamne julit bekul ab julit nga ci yamale waye nak da nga yene bepp julit bu goor ak julit bu jigen dang koy yene aw jiw waye mulazamati islami madrata hayati moy islam di nak mom day tak ci sa xol bi faw waw waye nga fexé ba képp ko xamné mo xam ab yéfer la bu goor ak bu jigéen nga fexé ba wan ko ci jikko yo xamné dang ko mëna dugal ci li nga nek
waye mu baña gis yow jikko jo xaye mom day fab sax gerd li nga rek bari na ko xamni fi ni

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bokk julit di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katuna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal raba ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma tank na fajj mu wër la wax FM 98.6 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan dig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesene muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga woté ci numéro yoyu ñu gind la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la
amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebas ci Pakou Ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa ay doñ ci xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw

bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: rintu ba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
1: rudama ka idan hida ya man abadi bi murjidi hida
2: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natam
1: li kulli mu'min wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadr mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ko koy jang bu yëkëti la sawtu dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli zikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awtaram wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am kalam washrah sadra nang ko leral abdul
4: man lima neex ci radio bi da bëgg saykhu bambami liggey liggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way da iblis li khairi abada visa risa ba kunda man lam yabda
2: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy xajay bi serigne touba yi ndam ngi ko jukki ci alquran jukki ko ci lawhul mahfuz jukki ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbul jalla
6: bok ni magale khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza khasida de yengal malaaka yi ñi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam khasida wa sabbahat malaa'iku tibah hajat qasaidi quluba ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama khasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengale xol yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabot
1: kun li jawil li ma ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
7: bokku na ci tonku xasaay tanu daana wax na bay jang xasaay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy dir ta bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen duggu rek dañ lay xam sang ci yalla maslam ci defa go xamne ji ku wax la seen ci ñu jang kanen dik lamb tankam rek wala wala am tam tak do rek mu gess ñu di ko ak na ko na seen ci dafa daal tak dalé bu ngeen bëw ñi jang xasaay ngeen di ci jaax la xale ñi wax ñu bëkk ci sama wax de ko ci bëw de jéss na dama ko jaxale ko jaax ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
3: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati khus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dof tay ba euleuk jappal ci sama khassida yi ap yolam du dof
1: na jaydu gar yawma wa ya ya wa li khalaita dun sakin ajia
8: amna fi jamono itali ñi andil problème univé yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudde xoma ak fi doko tok wax na len ñu ngeen man ci immigré yi diko def ñu ngeen ci bayyi ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbalé bu deglo bo yitu serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam xong nga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga deg ci so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wa nak ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed

0: ci xarnu bi daram nga yow gi meñ doom sedd kër tane xidam
1: ay ci gën bokku yor yor gi meñ dor def ci ndjolor ñi nga hadofu ci nek ax ci ko lo ban ci 40 angle 38 10 ki waxat durum fuk simila botu lak ben ci do sunam soxna miñ teelo
2: xarnu bi
1: imamul sax musal kirim ci radio bi lay begal di lo sor lu bugal nga fa sey ndimbal mourid da fay deegal du deegal to doxal ferbele ambiance no yasi bi sufa la voix de la paix radio bi jël pe
2: bayi sa mutala garab nga yow gi meñ dom sedd kerta ne xidom sa mutala ci
0: ni fallu moy sa bay garab nga yow gi meñ dom sedd kerta ne

0: len iñan ti ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu jabal mbake ka bax bu len iñan ti ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu bur yalla bu len iñan ti ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Cheikh mi mbake si bi fallu moy sa bay bu len iñan ti ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu
1: Ikhwatul kiram ahlan wa sahlan wa marhaban bikum assalamu alaykum alaykum salam wa rahmatullah ya bax bax yar magal
2: modou dal ndaye da beug mu jang
1: laaji modou gelas mbay wa gor
2: taya ci jam
1: sante yalla bax alhamdullah
2: alhamdullah nata suba ci
1: way suba sag ni rek laaji
2: ci dal yepp amna solo tawal tawal
1: barakallah jere jef
2: gey amna solo lepp amna solo ndaye amna solo
1: barakallah ya bax alhamdullah amin amin gey
2: sante wa da tokale be kanam
1: wa ki ma ngi deg wa baxna waw
2: modou dal mbay ni na yap
1: na laaji inshallah taala
2: foto yu beet baxna
1: kum dem baxna ak sa yikoon
2: ñi ñaanal patam bo la ñu
1: ah ndeysane wajurom yi waw
2: yalla nak yalla xala di ci bacci baal
1: allahumma amin ndeysane jere jeufati ci ansante ñi ngi koy gërem diko sargal diko bégué bu baax fa tabarakallah alhaji abdul assis baragi borom kaddi gi ak mbacki ko jor borom gi bindi diko ci kanam ci lu baax ndam ak dampay ñeel nako yag ak yok ak wër barke borom magal gi jere jeuf geey
0: fi balu mu de pare ba de du dem ba ñaari de ñu jalal yalla mu gesu yam ci yow

0: ngi jeba nangom ni dandu du te bamba ni pule dimbli
1: pule ngal ni bodaye galale
0: nangom ni gantu
1: o mangara
0: kuya bute
1: kuya bu bang
0: bang bang ñun ñi gëm gëm te xina ngal ni te bu faaw mu wal ya bu tex
1: kuya bu bang bang bang
0: en dere wol Mangara, so
1: you
0: put a queer
1: bag,

0: العذاب بكم
1: رجف
2: man
1: dara naka fajar gi
2: ndeysan
1: yalla baxna tawakkal la
2: allah di laj ni ci
1: ken allah di mang koy paré ni inshallah ma jox ko bokk yépp wallahi ndeysan ah ndeysan wa wa wa aka sa ikoun amna solo wa tuba mbour way tawakkal la jabo gi ñepp rek ndeysan doko djel ay borom touba mourou way mama ami djobbe ñu koy gëreum bu baax tabarakallah dara ji namul la nak wa koy ñu koy nuy diko jaar di nuy wa mourou way yépp tabarakallah wa ngun jaan ja ngeen def ñu leen di bëggé bu baax ak tun woow yépp rek fa tabarakallah jere jëf ñi nga may sa ñi nga bay ousmane ak nan ci fofu la yemani
0: dati

0: jërëjëf sunu yaay ñu koy gërëm bu baax soxna mi jëb ñi ngi maam ci xibra ligi yakul maam ummi fall jërëjëf ñi nga assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: yaay merse
0: mbacke yaay merse
1: yaay sangé
0: sék jërëjëf alhamdullah
1: baye ñi nga am jamm
0: ñi nga am jamm ñu ngi la koy ñaanal sék
1: yalla fa yalla boole ñun ñepp
0: amin sék ndeysal
1: ginnaw bu ñu sante yalla
0: aha kay maté nako di
1: julli ci on ci yalla muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: daara ji tool bi liggéey bi ñu leen di ziar
0: ndeysan waaw
1: di leen sant seen taxaway bu rafet te di leen ñaanal yàlla jàmm
0: lay sekk lay sekk
1: di ziar suñu sang bu tedd bi Serigne Mountaha mbàkke yàlla ko fi yàlla yàgg
0: amin sekk
1: amin sekk man di ñu ànd
0: ko ndeysan ndeysan
1: di ziar ak a ñaanal Serigne Cheikh Mbàkke mu Serigne Allé mbàkke yàlla ko fi yàlla yàggal
0: amin sekk
1: wér gi yokku man gi
0: amin amin amin ya rabbi
1: tabarakallah
0: ma gele jam delu wallahi alhamdulillah
1: ñu ñaan yalla nako yalla nang
0: alhamdulillah
1: ñu wessu ak yeen jubul
0: alhamdulillah sek
1: ci dere jeneen ci do ali
0: sallallahu alaihi wasallam barakallah
1: ziar ñepp nak bayu
0: ziar ñepp bayu wo ken wa
1: wa bayu ñu ken
0: wallahi
1: bayu balle jeng
0: bayu samba jeng
1: sun dekk bu sel ba ak la ko won bayu ñu ken fa fam fal tu ba jem ñepp
0: wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi
1: luba ak la ko wër mam kumba fay ak baye Mustapha Mbow baye wonu ken
0: wallahi sek wallahi sek
1: wallahi kun tudd ak kun tudd na la leer ni yene nanu
0: wallahi sek wallahi sek wallahi sek
1: Dakar ak la ko wër baye Aladji mo dañ am testo yebon gep señ Barage ma ngi koy degg
0: li Aladji neena jërëjëf
1: ma al señ Aline sey gëjon na ko degg
0: ak jërëjëf ma ngi koy degg wa wa wa wa bu ndeysaan
1: ndeysaan ñu ngi leen di ziar
0: wallahi sek
1: wallahi sek wallahi
0: sek wallahi sek
1: wallahi sek xala nga ci yeen
0: deug la de ndeysaan ay waji
1: mo buñ señon buñ duggé ci rajo bi ñepp
0: la billahi yalla xam nako
1: lay lay yene nan len
0: ni ngeen
1: ko yene ngi jéggul nak wéré wéré
0: wéré wallahi sék wallahi sék
1: ñak lim bi
0: wallahi sék wallahi sék
1: ngay may sama ñaan jam
0: ñaan jam rek wa wa
1: ndax jam mom jaay ci la lepp
0: xam jere jef wallahi sék
1: yalla mi borom jam
0: aha
1: te kumi jamal ngam
0: jam wallahi wallahi sék ah bur yalla yalla ñu dolu jam ngi jaay nebel mustafa wallahi neysa num ko waxe mom rek moko man xawma nan kërëb àll xawma tabarakallah waaw nu mu koy ñaane noonu rek waaw ngeen dégg ko noonu tabarakallah yéen a jibat na ndeysaan ñu ngi koy gërëm bu baax sunu yaay mère sekk ndawi daara ji fa tabarakallah kàddu jàmm gi léemoon xale yépp léemoon njaboot gi yépp ñu koy ziar fa tabarakallah ak sant sekk jërëjëf njaboot gi yépp ngi lay gërëm ngeesu taxawaay bu rafet ak sa yéen a ju réy te yaatu lool tabarakallah.

0: Bismillah.
1: Awa.
0: Ali Salamatullah.
1: Tina.
0: Baki ndong lagi. Ana ko bax koku. Bismillah.
1: Ngay sarang magal werwer.
0: Akramallah.
1: Waaw.
0: Ya del si wagur.
1: Ma del si waaw.
0: Wa tubarkal, très bien.
1: Ki nga tollu mom ko la xel yep dem.
0: Ken musko gis waaw.
1: Waaw, akala ko mom.
0: Waaw.
1: Ba mu talal
0: rek. Wallahi deysan.
1: Xalep
0: fa la djublu kay.
1: Fa la
0: djublu ne. Barke borom. Amin amin amin amin. Waaw waaw.
1: Borom defal len ay xewal.
0: Amin amin way, amin way. Ñu jekk magal.
1: Wa
0: wallahi ndeysane, wallahi ndeysane.
1: Ah yokal yokal señ Modou.
0: Dana ko baye ba ci kanam inshallah. Ah waaw,
1: ba ci kanam.
0: Barke borom Touba. Jere jef, jere jef. Jere jef karamallahu. Mangok bëgg lu baax. Sayyidna Aline karamallahu sa yaram bi ay sey ñu koy gëreëm bu baax di ko sargal te di ko tatégal ñaan ko wéri goor sax ndam ki ndam pa ci kaw ci kanam ci lu baax yagg ak yokku wër barké borom magal gi Sayyidna Aline sey chaachelam jërëjëfati

0: ni mangniwa pale borom khalima gi tubarkal
1: ngi es malikum qadjan sa

mom japp nga ni rek yalla dina ko ful dina ko jebil ndax bo texé da ngay tok rek di xaar ci bakales di tex bu ko defé nga tok di xaar di bay di bayat di balarni di wolli di xaar lu nek nga def ko te japp ni ëlëk ndax digënté bi dina fi def lu ne dina fi samp dina fi dina fi yano dina fi samp dina fi tor tor dina fi lepp nga tok di yaakar rek di xaar te ben te fukki fan yu ci ne man na ca defaru man na ca yaqku ci ñetti wër yi fukki fan yu nek ci ñetti wër yi man na ci defaru man na ci yaqku li nak dafa melni li ngay wax am ciangala moy ciebo mu ñëk mag ñi daanan wax ni bu deg yi ta ji leen waye bu ci deg tawul bul ji am ciangala ndax bu deloñ feñe ba solo changa ci top am cianga non lay deme ah xana rek nun bay ay ñu def li nga xamni mom la mag ñi daan def ndax fi mu nek ni ah du fepp nak amna fof ba ngay taw amna fof taw na bu yag amna fof tawagul dakaru gi tawagul te moné dakaru de niñ koy ni ngoy gis ni nepp amnay baykat ah wa amnay baykat nak da ngay japp ni dakaru amul baykat waye amna ci région de dakar ño xamni baye la ñuy dundé bari na lol te bayum taw la wax de waxuma bayum deur yalla nun da no ma sa gem yalla rek bi diine ji ñewé dolel nu ci no mana wéru ci yalla doylo yalla ndax doylo yalla mom ci nun limuy def moy bay ko gefum bu nu narul wona dundal duñu juddu ciado yu melni man sax dañ koy wan gannaaw suñu yon neeku ci waaw waaw boñu dundale boñu dundulul suñu yon neeku ci sok nit la ya ko defaron ya ko indi aduna yegul ndeyam yegul bayam yegul ya ko indi senegal bu don ya ko fi indi njambur gison nga fi yenen rew indi woko fi yow yalla nga indi ko senegal gison nga fi yenen gox indi woko fi nga yobbu ko njambur gisone nga fi yenen wayjur yoddudowol ci ñom juddul ci mbacke juddul ci simu judd ci loyen ci sa bay ya xam lolu kon lek ga way way ndegam def na lolu lepp waxantuma nak lek gi ak dundal gi ndax lolu a gëna jafé fuf te yegumako kon lek gi it warumako yek ni la ciaddo yi daan wëré daan gëmé yalla ni la sen xel ni la démé won gisone fi France gis fi fune judduuma fa te mom mo defar France defar ma defar ña nek France defar la fa nek kom ma fa nek ak lepp moma judduuma fa judduuma Dakaru judduuma fenen judduuma ci Peul judduuma ci Sérère judduuma ci fen mu judduuma ci Wolof lepp moma kon la ca dess di lek gi la ca dess ci dundu gi la ca dess ci lé man buma jappé ni mana xamuma xamuma xawma xawma sama bop xawma ak lek xawma yalla ni la yef yi dewe baykat nak loli la xel ma ne ba mu baye lepp lepp borom bi li la xam mu xam ni dara du ci mom mu baye ko lolou lolou nak xana di def li nit di def di ñaan te xam ni du mom ndax nit day ñaan waye xamna ni yalla day dogal ñi ci bari ñi yewu nak la wax ñi seen xel ñi seen xel nacc xamna ni ñaan mayu len dara yalla ay dogal mu jup waaw waye yefi nit moy ndax nit du jog nit bu nité du jog

0: kon ci newon ci machine bi serigne aliou ndiaye cadeau gi deg gi borom jotaay bi laaj abdoulaye ndiaye nekkon ci djeglu ñepp nak baye ousmane nak dama wane non motax moma tey ñew magal nga
1: ndessane ndessane
0: barke serigne touba ñaan yi action
1: ay wër nga lay
0: wa mi ngi tane damaay télé beta
1: bo wéré
0: kon wassalatu wassalam ala rasulillah
2: mura hifadiya darawli sadi ya badan min dakhn kabi ya la akhu ya salat wal kursi salli bidalli min ala al-wayh

0: doy ci biir Touba waxuma na luddul magal sax normalement rek ndox dafa waram te fan ye gison nañ ni ñakul ndox mi taron na lol gis nañ amna quartier yo xamne fimu toll ni ñi ngi commencé di amat di am ndox mais yaatul dess na ba legi bariwul kon xamna ci fofu ñu ñew ci d'abord parce que solution bi il faut que ñu trouver ko ci nan lañuy fexé ba ñu yaatal ko ben ndox mi doy ndax ba legi amna ño xamne ñi ngi sakku ñu may ñu dimbali len ci walu ndox mi sen robinet yi mëna xelli waaw
1: okay okay jërëjëf Cheikh Moustapha kon dafa melni fofu nga daane fofu lañuy dooré ndax wax nga tuddu ndox mi ñi naan waye ndox mi joggé ci asaman set il faut ñu bayiko xel tuddu nga ko legi ci canalisation yi té li dégg ci météo mu wax ko tay digënté suba dimanche ba simine bobu ñu jëm non ndox taw yu bari dana daanu ci
2: digrew
1: su sidi bi na lay uppé waye dana daanu ci ba ci digrew mi ndox dana fi daanu fu nekk kon képp ko xamné yaangi biir Touba ñi nga xamné dañ daan indoné nangam nang seenu fi dina def ñog kon nañ daldi tambalé wadjal ci sékkat ci yenn barab yi ak balé bi ak nettoyé bi ak loxar ci yenn koñ yi même bu doon magal gi rek tañ na ndox nga ñi ngi seenu taw rek taw yu bari rek jar na ko kon lolu bu ko defé ñoñu tam ñu bayé lo leen xel bu ko defé ñu ne ci wajta yoy defar tu commencé defar légui ndax ñaari fa na ñett mo bëretul ñu gis tambalé gis ndox tay météo ñaar lu ñu ci wax rek lu ci bari dang koy gis ndax ay machine la yor seeni xolukaay suñu borom di leen wan ñuy gis té li ñi wax li ëpp day faral di am kon ñu ko bayé xel la ca doli ko moy ndox bi nga xamni mom lañuy naan ndox ba légui ama gout bëré gout bari na côté yo xay ba légui dañuy rotani té man japp né Cheikh Moustapha man yakana affaire problème ndox Touba waron ko won gannaaw bu yagg pour man ya war nako won ginaaw bu yagg war suñu wax problème ndox leneen lañ waron di wax te boy xol dekk bi ci jëmmé bopam nga di ci dox xam nga wax nga ko légui nit ñaangi tambul yëngutu bo bu wéru téro rek nga daal di gis né dekk bi changé na bo nit ñaangi wote yi wacce suuf ñi wacce suuf ñi tabaxat ñi tabaxat ñi pentrat ñi defar ñi kocc koccel di wajal bis bi tambali na bo duggé ci dekk bi gis nga ko dekk bi daal né am changement yi mi commencé yëngutu wayé tam ndox mi nga xamné mom lañ moy ndox naan mé tam nañ ko da fay doon lo xamné dañ ko wara bayyi xel ndax mën ta ñak bokku na ci li gëna gaaw tass ak magal tayit forasi gis nañ né forasi amna ci waxane amnañ ndox mi xel gis nañ fa ay auto difa rang goudi di jël ndox momu diko jaay ci dekk bi nan da ngay joxe li ñu joxal ñu duyé la nangam nang ngodé wa ana kilifa dekk bi fu nekk ba li di am fan lañ nekk ba li di am gis na jaaran ñu bari gis nañ ko da no sañ ko fu nekk wilipandé nañ ko ay auto yu top mbéddi goudi di jox ni ndox 15000 kan mo leen ko jaaylo xaliss bi ñu rakolté fuñ ko jëmé ku leen koy jaaylo forasi ndox mi war ni waron na nan ñu dem ci forasi di jël ndox
0: mom xaliss bi fan la wara dem
1: ak fan la wara jëm man lool moy li mo def problème ku ci am xalaat wala xam war nga dik fi d'annoncer ko wax la nga ci xam nga wax ko ndax gis nañ ñu diko def te xamuñu fu xaliss bi jëm xamuñu ku leen koy def lo nit ñi mënuñu am ndox rebinu ne kak 2 bois 3 am ñu xey te rebinu gomé na ay wër mi nga gomé xeli wut waaw lool dekk bi tañ leen dekk baangi ci ay lox mais ziyad ya xaliss lool wuro na am ak musa wax ma dekk bi wax ma la takkay bi nga xamné tak na ko dekk bi dafa tak amnay parti yo xamni ñi balé deug lañu jambaré alxamis ju nek jigéen yi balé way amnay parti yo xamni bo fa jaaré mbalit ma ngay naaw bu otay naaw yu balé poussière bi ngelaw li fepp fi boole dekk bi teli ci seen bop da nga yaaka nit mom dekk mi di
2: mais
0: teli mom
1: tamit lewu la def dana deg rek lepp na lewu
0: teli tamit
1: bari na lu yaqku torop wa di ngay jaar dekk bi magal gi man da ci tous ay parti bo jaal fi wax yoonu domaine bi fi wax domaine bi ni fofu limu mel menes ko wax limu mel ci melakaat ak fenen bo jaar ci bi ndeuk bi jëm boori nga bu jëm jaar ci fi ni auto ki bi nonu ñaari rokat mi non fofu non deuk yo teli yep yaq ak bi ndeuk bi fep rek waw ana liggey kat yi ma yakane bu nawet bi jexé daw rek lañ warona commencer di defar mbedd li sekkar ci di sekkar ci mbedd nit ñi sak nañ mbedd sak lu leen neex lañ fi jël ci mbedd yep sak na li ay jali souf jali xeer ay brignant touba da nek asanji kenn ku ne soti nim parce kenn do wax dara dessa kenn lo wax dara mais deuk day teggu ci ay loxo ñu diggu ñu teggu ci aw yoon wër ñu diggu def dank su nona yoon ñew dal ci sa kaw def lu lo xamanteni wër la leen yow da ngay sooy sa bop pour lor ay doom adama te gis nañ ko fi gis lor ay doom adama sak defar sa keur buntu keur bam ne boy nga ton nit ñu wax ay 10 keur 15 keur di indolé ba seeni borom di genn yow pour sa genn keur nga sooy pour sa genn keur est ce que lolu jaaruna ana délégué de quartier yi ne ci dekk bi ana chef de quartier yi ana ñu fuñ fan lañ ne
0: ana nakare li jënt
1: ah mais dekk bi di wax di yalla boy xol neexu ta wax ñu dégg waye ko wax mu dekk bi neeku ci loxo lolu lay nuru ci sayer sel neeku ñu ci loxo lay nuru wax di yalla li mëne su ko ñak wax manki ndox mi manki bari nit yi mar nañ sonno nañ te dañu defo ni fi bu ñewé seeni ciono dana wañi ko motax ni bare da daw ñu fi amna ñu xay dañ fi toggol ci ay ciono mané su lako wax deug yalla sëriñ bi rek lañu bëgg sëriñ bi rek lañu gëm li nak du suñu kaddu askan wi la

0: moy ndak njaxri to moy mbok jule buy ñew ci adina bu la waru yobbe ngay xaru lu metti metti metti metti fatali ko sa borom ak delu ci sa borom dongali dimbali dara jël lu xaru ci adina dara jëru ko budul dara li ngay dajé ëlëk rek waron na tax nga war ko mëna baña def deug la nak metti na lool ngay xey di jangé di ñaké nelo guddi ngay dajé ñu naan la boko amé ñi naan la yalla ko am ñi naan la mënu ko ñak baña am muy li ñi tuddé shahada baccalauréat ñu naan ko bac mbokk julit bi yo mi ron jangé bu lu ñapp mukk né ciolé bi nga ron def ci xey yi ak gonti ñap nga ko dédé suñu borom néna képp kuy jëf ak jëf jum mara don té du rafetal nam ko wara jëfé man yalla duma ko sank yag yag gëna ko fay ay jëfam inna la nabiyyu ajra man ahsana amala bac nak aw kayid la xam xam di wërsek bari na ko am lam am wayjiri nañu gëna delu ci wat ci waxtan wi ak yete yete bi ci bepp jangakat bo xamne mi ngi jang te nek ci ron sen kiliftef yaronbi sallallahu alaihi wasallam dana amul ben metit buy dal ab julit wala ciona lulul yalla namu nako ta kafaral ay bakaram ñak gi ñak bak man na don yalla di kafaral say bakar ma yusibu musliman min nasab wala wasab illa kafara allah biha min khataaya kon yomi jang bu dagge jang mi weyel da nga boole ñang yi am jeri ñepp nak señ tuba dana la woon lepp loy sakku rawat na xam xam neena bul yoqatu bul delu gi ndaw mukk gor golul te muñ ta dem bis dana ñew buntu ay biku utlub wala tadjar min matlab fa afad at-talib an yarjara amma tara al-hamla li takrarihi fi sahrat as-samaa'i qad asra neena kep kuy sakku di wut dara rek la koy gakkal diko ayibal diko ñaawal moy dembam yag delu ginaaw neena xana gisoo gum gi ñi gene ci ten bi wala ci baaj bi nimi ne bam yag reud wut fa reud wu xoot te bum gi mo gëna woyef fim reud way yag fa jaar do nga ko ko may motam mu wax ci naaju batay ne umam qara'a al-baba wa lajja wa laj kuy feug ak buntu baña baye bis dana ñew nga ibbi ñu ibbi la nga dugg umam qara'a al-baba wa lajja wa laj kon ñi jangale jangale nañ ci boole yar jukku yi ak degeural diine ji ak defaral defar defar ruuy aqali baña teunku rek ci jangalem kassami ndax dana tax nit ki xam bopam ba xamne jëmam ji mo gëna am solo mo upp doole kayit wimi yuko jaral xaru dara gënal woor lepp lo am ci adina ma lepp lo ñak ci adina nga am pass pass bu woor ci ne ya rabbi in a'taytani fashkur wa in mana'ta faridan wasabu ku muntu muñ dara nak do tak do teki dara ta perte gep perte moy perte adina perte alakhir te kep ko xaru def mako ak lu metti metti metti yalla nañu ci yalla musal kon nak yeen ñi nga xamne yi seen kaddu moy indi lol lepp ak seen wax ak yeen ñi nga xamne yene dik ne diiw dana am diiw du am moy tu len waru seen digeentek ak seen borom moy tin ak wor seen digeentek ak seen morom yeen ñi top yi kayit yoyu baki am yeug na da am ki ñak yeug na da ñak bisagn ci seen kanam bo len yalla di laaj ba xam na ngeen ko topé won jupna wala jubut ndax duwal ngeen ci lu ci bokku tam deet yawma tubla sanair faman ya'mal mithqala dharratin khayran ya ku ca defon lo ju wota def wala ku ñu def la nga ca wara def suñu borom da la ci bind aw yi wudul jeex waye kep ku ca jox nit lu momut wala nga xanté nit lu mom Allah di ngi ko rek di ngi ko joy joy yo xamna ni do ko bokk ken waman ya'mal mithqala dharratin sharran ya alal yi ñu lay jox jaruko taru jigen di nga xeme mit jaruko mu dem mu doon yu bari te lepp bis peñ ci lay léré ci kanam ki nga xamne neena kep ku fa ñew ku ne la ko fay jarign moy xol bu set xol bu muccu ayib xol bo xamne alali adna tilimako aptar tilimako daraja tilimako yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah bi khairin salim xawma nak baxam man ngeen ko dabantalam beet bu fekke joxe ngeen ci jamm ma ngeen jox ci ak tibal ngeen ci jox keneen ko xomo mutam deet ginaaw biñ ko seddelé ba nopi diiw xamné amna ci xamné amut waye xamna né mom bis benj mom bu taxawé munu leena fexé ba dabu ko mudulen munulen fexet ba dabantal ko motax bima dege ñune nit xaruna ci ndax ñak ko am dama xawati té mag ñi am xel ñu bari tit nañ ndax dañ ne bu fekke bak mo meuna yobé nit muy xaru ngir ragal gatchik adina naka la allah yowmal qiyam gatchik al-akhirah yawmatul sarayr sekir yu bari nit man na go xam ci bobu té da go waxtane ku yalla bind allah mo wara feñ alali jambur jëngë jëlon sonas jambur sangulon andal la nga waxon diw ma nga rayon nangam ak nangam yep wara feñ dispenj xana dara go dara gëna go tis bu fekke xaru jarna bu reeli jarna xaru ci adina xana allah mom buñ ko manon mom dañuy xaru nangami juni xaru kon mbokk julit yi mbokk talibe yi ñak bak teewu ko teewuta bok teewu dit sa adina jak adina lum lejj la koy lijeenti mën ta genti tuddu yalla ak fatlikou yalla ak ñaan yalla ak gelu ci yalla suñu borom waye kep kuñ yarut khalsatna alku fi khalsatna alku fañu jëm ab yar do ngay dimbali nit yar nak ci ak ndaw lañ koy tambalé jëmeliko fo xamne ni man na sori lolou ma fa dund nit yam yalla nañu yalla dimbalil bopam yalla nañu yalla tawfiixal bopam bañu sax ci diko fateliko ci jamono nit jamono tis jamono naqar nawet bi ñu deggal yalla nako yalla barkel yalla na yalla wacce ndox mi ta baril ko ta natal ko ta nataxal ko yaakar yi ci am yep yalla bu ci ben tas suñ dem yi it yalla nako fekke ñu murlo ko bi iznillahi ta'ala astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin amin
1: Le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir Niet l'air yu joko, jugé Dakar, Touba, ak Louga Diar, Tchener FM, ak Diantib FM Indi l'RK FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar

0: Boki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boki no ngi delu ci wat fi ci pak bu sel bi pak bu barkel bi digede Bousso keur Serigne Mbacke Bousso nu tok nak ak Serigne Omar Bousso mi nga xamni moy khalifa Serigne Mbacke Bousso di ñaan suñu borom yagal ko lol te moy ko wër Serigne bi nak wara yëkëti ay cadeau yo xamni daf koy jëme ci dëkk bi nga xamni ñor nako lol te mo di gëdd ak liko wër ndax ndonal lo xamni Serigne Mbacke Bousso moko denk te boba ak legi te mu ci def taxaway bu am solo ngir nak lu aju ci dëkk bi am ay cadeau yo xamni Serigne Omar war nako yëkëti leral ko inshallah kon dañ ko jox cadeau gi mu waxtaan ak yeen bu noppé inshallah ñu tej cadeau yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokki tarbi bokki de ko noy ma ngi nuyu ñep sa leen sarana li gel ci mbakk so dong mo ma ñar dekk bi de ngand ñu ma jitu ñep kan ko na nga ci man dekk bok ci mbakk sa bu fi nekke ko bu ci mo saanu jox keur nga toxu wala wala ñar fa mu tak fa kanen lolu la fek net bi na amna ci fa ñar fu kat bay nga no te ba tay ku fi joxon pak de bo ci dara kenn defu mak ma def ma jox lepp ci sama loxo kon jox na ndigal ci ciarno ñi bëgg dekk ku ci ñew jox na pak bu ñu digé na pak bi ma ko kër bu mëna andi loolu ni xam na loolu ñak nako ndax ñaar fu kër ko ku ñu ko jox lu ko ta defu fa dara dañ ko soxlo ñi ko soxlo na bar nañ ak ko yëgal mo rob li yépp bu ken wuñ ci joxe sa pak bu ken ñu ci man am pak bu ken dama ci jandu ko ak yo xamni na fi am ñu ko yëd ay kër yo xamni amul do fi ñu ko ken suñu ko tan ñu am pak lo xam nga xaar nak pak ñu tey ko bu ñaar fu kat amu ko yëd sa la ken jox na tey ko rek ba degg ñu ci pak nga tax nga fi ñu ko na am pak ma yëd bu ken
2: ci jandu ma ko tan
1: ma ji ru I bëgg na ko bari na lool ci tu ci rek bi ci pax yi bari na lool loolu la bëgg mu sax bëgg na dal mu bokk sama liggéey Serigne Mbacke de bu fi nak lepp lu mu jox nit te de ko fa bo bu jëgum liko na kanam baax na jërgël yi
0: jërëjëf bokk yi kon ñoko bokk deggando loolu moy cadeau yi léral ak fatali yi nga xamni mo bayiko ci Serigne Omar Bousso khalifa Serigne Mbacke Bousso neena bis ni ki tay jox na ndigal Serigne Thierno Bousso mi nga xamni mom moy chef de village guédé ngir mbollem terrain yi nga xamni mi ngi ci biir guédé dañ gis ni boba ak legui ay atangi ni lu mat ñaar fukki atangi ni ñako mom dekké wuñ ko lu may dañ ko bayyi non defuñ fa dara Serigne Omar na na bis ni ki tay jox na ndigal Serigne Thierno ngir terrain yoyé ñu jël ko jox ko nit ñi nga xamni ñoo bëgg dekk te amuñu fuñ dekké suko défé ñu dekké ko ndax Serigne bi na gis na ni pax yi di manam espace yi bari na lol ci gédé muy ay espace yo xamni ñaar fukki atangi ni borom terrain bayyi ko fa defuñ fa dara dekké wuñ ko te talibé Serigne Touba yi amna ño xamni fimné fuñu dekk rek lañu bëgg rawati ni fi ci gédé ak liko wër motax Serigne Omar kon wax ni bis ni ki tay dal jox na ndigal Serigne Thierno mi chef de village bi képp ko xamni am nga fi terrain ñaar fukki at ak yalla ngi ni ci gédé ak liko defo fa dara Serigne Omar néna joxna ndigal Serigne Thierno bis ni ki tay kon jappal ni terrain bobé momato ko joxna ndigal Serigne Thierno ngir ñu jël ko jox ko ñi nga xamni ñom ñoo bëgg dëkke ngir kat itam Serigne bi waxna ni terrain yi bañu koy joxé mbolam ñi ñu ko joxon ku ci nekk dañ la ko jox ngir yalla ak nga dëkk ci yak sax njabot boba ak deg nak ñu sétlu ñi ay atu yag ngi ni ñañu ko joxon ngir ñu dëkke ko defuñ fa dara lu may bayiko noni muy terrain ni Serigne Omar Bousso nak neena loolu li la bëgg mu dañ fi képp ko xamni dal joxon nañ la terrain ci gédé ngir nga dëkke ko boba ak legi defo fa dara lu may dang ko bayyi noné mo xam lo ci djublu ak lu mëna doon Serigne Omar bis ni ki tay jappal ni ñak nga terrain bobu jox nañ digal Serigne Thierno ngir mu jël terrain yoy nga xamni yépp joxon nañ ko ay nit ngir ñu dëkk ko tañ bako fa néna jox nañ digal Serigne Thierno Bousso mi chef de village bis ni ki tay mu jël terrain yoy jox ko bokk juliti nga xamni bëgg nañu kër guñu dëkk té amuñ ko ñu mëne ko dëkk ñom ak seenu njabot kon lool li la wax ni kon digal la lo xamni moko jox Serigne Thierno ngir mu jëfé ko nako ñepp dégg ta bayiko xel noni kon ñu ngi sant ñepp di leen gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Seigneur FM Dakar 88.6.6.
1: Mohammedin wala ali
2: ci lako jox ndigal pour mo santib deuk ci penku Touba japp 1914 japp 15 bobo nak bim deggé ndigal Serigne Touba le rek mom departout dafa ne mag ni ma andalon na len lepp lo xamantene am nak ru dama fekk ci deuk ba waye lepp lo xamantene mën fa ñew dit ay bagage mëna doon joxnako addi mom bobu la continue joge ndiarim fasiyene deugmal dekk bi di Touba bimu ñewet fim jaar fepp ti sant bi nga fexé ba am fi ci kéram bay mu ron sant bu met nak ko ne xamna ne bo soga sant di nga soxlam ndox ak wétay bimu nekkon mu jamaju jamono yu metté metté met waye Serigne Makhtar Mbaye Kéré and ak taw ma Serigne Moussa Mbaye Kéré ak mag ñi xamantene mom la ñoko topon ñu and ak jambar ga ak pass pass ba ak taxaway ba am solo bobu ba sant dekk bi di kéré ñu nek fa nak di bay di

0: gog seigne moussa xamna da fay delawat kaddu gi ndax da fay ne juroom ñetti minute mo ci dess so da fay ñu teunkat nga tamala jotaay bi ci jafé jafé yi ak message bi ñi lancer autorité politique yi waye soñu bu ñu soñu wa dëkk bi tam ci mobilisation ñoom ci leen ci war seen taxaway ñoomit ñoom ñep rek ak yu mel non rek seigne moussa su ko defé bala ñoy yëkkël jaraay waye su boba ak légui tamit bu fekké amna auditeur bo xamné dugg na yit mën na participer le temps que ñu yëkëti jotaay bi bismillah seigne moussa
1: waaw jëre jëf seigne ahma di santat yalla baax ci jotaay bi waye di ñaanalaat baax cheikh mohammedou bassirou mbay khalifa seigne makhtar ak mbolem buntu ko seigne makhtar mbay kéré yépp rek ci taxaway bi xamantene waxtu ci nek am nañ ko ci dëkk bu sélo bobu di kéré seen yéene moy waxtu ci nek rek lu dëkk di am rek kéré am ko na bo xolé seigne ahma askan wa ngir yéddi wuti kéré ñepp am xémam téfu dëkk kéré waye buñ sañoon nit loolu bëna mo gëna yaatu di gëna yaatu yoon wi ñuy wax état bi japp nañ ci ndox mi ñuy wax ñu dolel ñuko waye poste centre bi xamantene mousalem abdoullah ka moko taxawlo ñu gën ci gaaw profito ko ñu man ko inaugurer nit ñi man te faju faju mu gaaw loolu ñing koy talal lox autorité xamne kat kéré dekk la bo xamantene waxna la ko légui 1914 japp 15 lañ ko sañtu wa diggal serigne touba bokk ci nek ay gor nefa jaamu yalla tey seen gor nek ci liñ wara nek do len degg ci yenn yo xamantene wuruk waye nak liñ mom dafa jot seuk ñu delo len ko na bu élection joté nit ñi dugg ci gox yi difa campagne non lañ ñëwé kër difa campagne di wax di diggé su jallé nañ diggé dara duñ ko ci def lool lañ ci bayyi xel bu baaxa baax wa di sante baax wa kër ndjay bi seigne adou diouf mo ñu leen ñu yob te ko ci loxom momit di am taxaway bu am solo bo xam waxtu ci nek mi ñu ci ñaax diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiya dem ba kër de ñom ñepp rek mbolam seigne tani soxna aji ndimilan ñew mbacké bari ñomit taxaway biñ am fi ñomi sa bu ci nek mom lañ am rek moy fenn fu askan nek lay seen yi te ñu wax ci ba la ci safaru safaru ci mënta safaru ñu xamantene suñu kaddu jog na ci ni siaré jeewriñu koñ ba serigne maysa mbay ak serigne sidi mbacké serigne moussa fall ak serigne mbacké bi di ñaanal wa kër gi yépp ak mbolam ñi xamantene dal ñu nek fofu ci goxu mbacké bari ci taxaway bu am solo bi comme nañ ko da défé rek di ñaan suñu borom yéene am ñomit sa bu safar gi ñëwé ñom ñëpp andando wa association khidmatul khadim di liggéel serigne touba ci gox bobu andando ñëpp commencé ta koñ ba li nane ilal khadim man khadim ñom tambalé serigne bi am ci serigne bi ñom ci loñ lañ nek yalla ñu serigne bi taxaw ko nañ ko da taxaw kéré nak
2: ñeñ fm
1: amo senu fay parce que waxtu ci nek nit ki mom su dé la ñaanal li la ñaax xagné bo waxon lo woroxut nit ñi comme le seigne ahmad dofuñu sa buñ la dé ñaax ak dila kañ rek dila ñaanal rek xamna né yank yoon yi waye sa bo waxé lo wurtu wala nga def lo wurtu def ñu taxaw na lé li nga def wala li nga wax kat woroko wax da yene ji ñu am ni mo la kéré ko fa gis muy ndaw ni sidi mohammed même xamantene mom la waron andal ci liggéey bi da am ci gox bu mu dem rek loolu moko té ñew wa momit yene ji mu am mom la am moy ñun dal ay ndaw lañu xamantene bëgguñu leen lu dul ngeureuma seigne matar mbay kéré sakkuñu leen lu dul ngeureuma seigne matar mbay kéré bëgg dëkk bi nak li dëkk yi di am kéré am ci jotti wala aw yu wonu bax njang bi mëna ñom bërebu faju kay ndox mi gëna doy nit ñi ñew dëkk seigne matar mbay ta nekk ci dëkk seigne matar mbay
0: lay gëré
1: loolu moy suñu yéene moy suñu bëgg bëgg bañ nako ba kuñu gis sax muy dox ndax kéré ñu pakéré wala yeneen ki dañ lay ñaax ngir nga ñew kër bu sañu ñëpp ñew parce que ndigal li am touba mo fi am seigne touba moko jox seigne matar mu sant kéré waye ndigal li am touba lañuy téré touba gi
0: lañ fay téré
1: moy ndigal rek ba ndigal li kenn ku ci nak nak taxaway bobu rek sa soldar bop ya ko wara def lay defal dekk ba ak lay fexi dekk ba jëm ci karam ya koy wax dañ baye waxante lu ñaaw xassante bek ngañante bek yoyep mu ngeen kenn ku ci nek xolal lam gëna rafet ak la gëna bax sa wax nga koy wax diko def lolu moy li am solo digënté bo gis mu ñagas lang ca man nga defal lo ci mënu jëm ci ba sa kam ci lay katam lolu moy adun dañ bayante bedantu ge xédante yi ñi def ni xébante yoyep mu solo adun li am solo moy doonu talib rek sax ci ndigal di deglu serigne bi serigne bi mom tek ñi ngi deglu ay waama ki deet dinañ tegati salatu sakim kéré dekkum digël la waye du dekkum sañ sañ dekkum digël la waye du dekkum sañ sañ ndigël li ka fa nekkal seigne matar mbay kéré mo fa nek ñi and ak seigne matar njabot seigne matar mbay kéré ak mbolim do dekk ba lool moy ndigël ku fa ñew ak fo mëna joggé ñew sañ ci touba duggé fo mëna dox ci goxé ñew touba kéré sañ sañ ci fa ndigëlal wa kéré moy ndigël seigne touba ci ngay nek soko mënta nekit nga joggé fa rek waye ndigël li am touba moy ndigël seigne touba ndigalul seigne touba moy ndigalul akira rek ci lolou lañ nek ci lolou lañ wo ñep dekk bu dekk jamm la ne ñep ñew dekk ci jamm
2: waye nak li ñu ñaan nit moy suñu wargar moy suñu wërteef moy duñ soxla tax jakamti ko lool ñu ci talal lox autorité yi président ba ci djuma jaxar fay diko ñaanal suñu borom defal ko ndam ñu ko ci talal loxo honorable serigne cheikh choro ñu ko ci talal xam nañ amna ci yene mi ngi ci jëm lu ci man ak lu ci mëna nako ci def di ci fa ñewon na fa waxna la ko sank ci biir waxtaan lu ci gëna yokkat ay jigo ngir bërepp bobu ñu mën ko defal nam gis na yoon wi momit ñu ci am yaakar parce que li ni c'est la première fois ñu gis ministre bu fa ñew xol ci yoon wi deugluñu deugluñu ñu wax ko suñu jambat kon ñi ngi am yaakar yaakar jojj yalla bu mu tass barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: nessa jerejeuf kon mu ngok
3: ñeñe
0: fal landal ci jotaay bi mu nuyu bu baax son maylo momit di kenn ci ñun di suñu xari di suñu wala di suñu mbokk magal dar ko do señ neewon ndessan ba ci kër ga waye señ sambalo momit fele ci kër modou binta momit mang koy nuyu bu baax di nuyu wa kër modou binta yépp rek ndessan seen taxway bu rafet bo ma sha Allah señ samba ak li ni di ziaru bu baaxa baax momit ndessan ñew na ci kër ga goré bañ gisante bu baax saawen ko ñepp ñu leen di sante baax ci seen baax wi waye mu ko kon dal liñ do waxtane mom leer na moy askanu kéré ak jafé jafé yi nga xamné amna ko mu jafé jafé yo xamné nima ko waxé légui ci at mi nga xamné ci lay nek 2026 ñuy dund jamono iya ñu waxné amna yenn gox yo xamné amna dooma dama yo xamné ñi nga dund yene jafé jafé yaakar na lolu réew mi ñiko jité ño wara bañ lolu ba yëk seen carte ba mo wara tollu fofu kon ñi leen ñaan rek di leen fatali ni ñoom dafa bokkon ci seen cahier de charge ñoom ñu taxaw ci askan wi ak seeni bëgg bëgg légui na lolé lañ leen di fatali bu baax baax ñu leen amna kat dëkk bo xamné mi ngi fi ci Touba tuddu Kérém bay momi xamna yi ñi xamné ñu ko doon diggé dañu bokkon ci ñi nga xamné ñoom dañu bokkon ci ñi nga xamné dañ ko yitté woon lool mo xam aw yoon la yoon wo xamné bu tawé lu mu tuti tut rek kenn duut fa mëna jaarati waye amul bëre bu fajukaay ndax bëre bu fajukaay ba bu fekkon day am benen bu nekk ci won gi sax ñu ne bi dañ koy defraat waye bëre bu fajukaay bobé ma nga ñuy tabax ba légui noppé gu nga xamné kon opérationnagul waye ndox ma ba neugëne ñi ngi ci ay jafé ndax dëkk la buy fay ndox bo xamné ñang koy fay waye taxul ba légui ci ndox ma population yi jotté ci nañ ko soxla dëkk la bo xamné tamit ñi ngi soñé ci walu sécurité bi naam ñi nga xamne ñoo fété walol ñi nga def liggéey bi am solo way ñi lañ sonu bu baax baax ci benen dekk la bo xamne dal kon ñi ngi soñé bu baax ci taxaway yi nga xamne autorité yi war nañ ko ci am ci population yi ñu jappalé liñ ci bu baax baax ndax kat señ Makhtar Mbaye Kéré momay xam moko sant moko sant nako señ Touba yéré won mom la def ci jabar ga def ko ci doomi def ko ci talibi def ko ci sëri ba nga xamne lu mëna xewit mom ci ak talibi rek lañ koy tek lañ koy dund mom lañu dund ba neugane kon loola ñi ci won ak autorité yi tambalé ko ci mer bi nga xamné moy pont bi nga xamné mo tax ci digënté bi waye cheikh thioro mbakari député bo xamné mi nekk fi ci diwan bu touba di bok waye dëkk fall mi yoré loolu waye ministre yi nga xamné ñom ñëpp seen collaboration fofu la fété waye
3: président FM
0: moy dé jëmé gi nak mom dem ñi ko ci wo ci loolu kon dal ñi ngi ci wo ñëpp nak képp ko xamné am nga ci ab xalaat am ci loxo am ci pexé mo xamné am ci yoon wax bu ci jaar li da safaro loolu yëpp ñi ngi lay wo ci loolu nga xamné bo jokko ñom seigne sa rek lo dama soti kon ñi ngi sant auditeur yi bu baax baax ci tewlu bi ñi ngi do envoy message bu baax
2: waaw jerejeuf seigne ahma di santat yalla bu baax di ma wax rek jafé jafé yi ba ci yoro kéré yi xamantene fi la moy arabe yi fi tata numéro 2 bi di yam dafa am kamb gu ngand gu newon fo go xamantene man na ni yoon wi fofu massa taw rek day fat ba xamene bokku na ci jafé jafé yi kéré di ñëk du fofu rek fa nga jéggé ko problème fani nak yalla dogal na bañ demé ba jaxlé amuñu ñu def kenn ku né jël nga sey dërëm ak señ ya dërëm ba soti ñan fa suuf ak gëram bay ba jëm commencé xagné sa mënut ñu mara safaro dëgg dëgg way nak tan na olof na ko amul nday namp mam lool dafa bokkon ci li andi jafé jafé goono kéré lool bokkon na ci nga xamné saré di sax dañuy dem ba ci kanam di am 200 kéré ci bu tawé saré di 200 lañu nak diko waral moy saré di duyut en même temps amuñu fuñu jaar pour mëna dem pour mëna dem lool day tektale ne wax deug yalla askanu kéré jafé jafé yu taratar lañu dund kon dal ñi ngi talal la loxo ñepp di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu gëñu defal tawfiix yeen yi xamantene njabot serigne Makhtar Mbaye Kéré am nañ ko ci dëkk bi yalla na serigne Touba tik loxo di sante wa Mbacké Bari dama joggé di sante wa kéré ndaw ñomit li woku kéré mo leen di xuri jafé jafé yu wa kéré mbay di dund mom la wa kéré ndaw di dund mom la may li dund ku wax kéré rek waxale dëkk yoy yépp
0: machallah
2: waye di sante baax serigne Abdoulaye Sam di sama xarit di taxaway bam solo ba xamanté waxtu wuñu nek gis nañ ko ak yene jëm am ci kéré waye di la sante yawit ci taxaway bi wax deug yalla ñaanal suñu borom dafa la tawfiq waye ñaanal bërem kër gi señ ci aliou ci liggéey bu rafet bi yalla nako señ touba taxaw sam ko na kër gi mom day kër gi yaatal waye kër gu jëriñ kërul la go xamanté ne kaddu fi joggé xagn na jëriñ top ci ñew nga kéré def nañ fa émission ta pentuma defé na né kon amna ci ay djego yum jur ci hôpital parce que jamono taxawona taxaw yaat kon lolu day tektal ne wax ni sauteur dak liñuy bëgg rek inshallah di sante ñepp rek wala auditeur yi xamant duggu nañ ak ñi amone yene duggu te duggu ñu ngi leen sante di leen gërem di ñaanal ñepp dal suñu morom dafa leen tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: kat mu ko ak cient gaagi non gërem nañ leen baax Ibrahim Sam moné ko ci technique bi ñu koy sante baax di gërem bokk yépp ñi nga xamné ñoo woté ak ñi doon envoyer message ñepp rek suñu xol tuddu na len
4: yene gi deggu ñu
0: doyal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: xel mu rafet womatu ko samihna watana lolo nak yalla def na ci def wax ndax lama yobandone serigne moussa ndembu bima yewé nit ñi nema na leen wax ne leen bimu wote de xamne ne xol yep wuci nañ neena xol yi nak ñoy woma jëm yi neena yalla suñu borom nak du xol jëm yi xol yi lay xam lay xol ta xamne na xol yep womatu na jëm joom kon nak lolo doyna sekk ak cyant
1: ñu
0: rafa ci ñaar fam bis bi nak nga xam moñu ci tax dajé programme mom jëru de ci wat wax nañ lepp xana xam le rek ne bis le bo xam moy suñu bis amuñ lul mom moy li gëna reey ci suñu aduna kenn ku ko man ku ne bo sama sa alal jep nga jaay ko def ko ci magal gi ta boko defé do ko reccu ndax lolu kenn ko ne ya koy dundu limay wax rek ne li alquran di wax ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha waye bo ron xol talibé serigne touba yi nonu ko cheikh mahmoud buntaha don waxe seyb da do ko waxe nako wërseug mourid serigne touba len ko fagul waye lolu leer na ñep ndax bo de xol li ñi joxe ak li ñi daj ba ci bis mujj bi fenn feeren di togge rafa lu way am andige wo te yaqlu dara ci sawajeru magal kon nak lolu serigne touba allah yansuruni wal khalq tabbauni fi al-barri wal bahri zana fi al-adr lolu ko may lolu luko way joxe rek xeb nako ta ala dafa tak ci xol nit ñi lolu alquran di wax nan wala yasalkum wa amwalukum in yasalkumha fayufikum tabkhalu wa yukhrij adhanakum way talibi serigne touba genn neen ci lolu dañuy joxe ay mil ay milliards wala ay millions bonop xeb ko kon bis bi nak nañ xamne bis la bo xane ci li fi serigne touba bayiko won dim liggey le rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir xettali aw xetam ak tabal ñepp aljana kepp ko dafa jog mu dacc lo xamne nak at mu jot waxna ko motax jeru del ci wat lam fa de ñepp xam nañ ko fan wé at ak ñet yépp ci loxol touba bi li nek ta daray jëm mom taxuko lu juk ndax bami dem agon na ci daraje khutbani te lool moy li gëna mag ci l'islam waye lool lepp nak mu def ko ngir suñu jëm bi ba max sey lim jëk wax moy afawtu anil ahda'i turran li wasjum nafaham li wasi sarmadan latu afaw li awsilil lazi uridu wan fahi bi al waraya muhiman ammi fahi lolo waral seri ci bam fa jere sey son bu dan wax ne bam accé dafa wax ne lepp li len fi gisset kat xamal len loxo bu tur bi moko liggey lool nak aduna sip xam nak motax magal gi bu accé christo am khat khat dom kenn ku ci ne yifi de yomb ci ba dala jahal day ngay xamne li kenn fagul lu kuru serigne touba kon bis bi moy bis bi nga xamne sa suma san aksi yalla suñu bam do ko ci tek ay nat yu metti yo xam doom adam munu ko dik waye lam waxon rek bu ko roogi atane ndax bindumako jom ji ak fidu atane ba suñu borom diko natou lolou dafa guddou ndax xam ngeen dafa yagg ba natou bi jeex nak ci njarem ndax do ko da fuglu ndax rasulullah buy accé dana ko bëgg wax nako natou ba gi bëgg ñu ba ci ad muju rek fim tok diko fuglu ngir xamne natou ba gi ñu ndax ni koy ñepp di yegge ne la ko yegge rasulullah bigal ko ci xamal ko ne ko nak natou jeex na ak pay ci res ba aduna tukki le le dess ci dundu lepp ba aduna tukki sa su gisu magal gi accé mbolé may gu suñu borom yoon dana ko fulat bam tol nonu mu doli war ta lol tam aduna sepp tek nañ ci bet ndax ko gis magal gi nimuy yokko ak mbirum suñu tuwa nimuy yokko da nga xamne lepp non la dem lolo waral magal gi di bis bo xamne serigne bi yemu ci digle ko moko da defal bofum ñepp xam nañ ko ci digeenté bam yone suñu ma djew bax ci suñu balle faari jeng ne ko nako wax fer yi ginaa bi ci bir njaay lolo mo jumut suñu ebi dafa bax ne sharu 1918 kon suñu bi def nako ay at yu bare bare yo xamne fu talibi nek diko def moko da buñ ma san tog ñam yi bandiko bok na ñi ci gënon rañuko mam cheikh ibrahim fall cheikh isa jenn seigne ali touré yakara mu jumut bokone ci ci gën rañuko dañ ko da tok ay ñam ba pinci ma fess bu serigne bi selmine disparte juma ji seen ko ne nañ ko sédélé kon magal ge serigne bi ko la defa bofum kon bis la bo xamné lim ci délé ñepp xam nañ ko a cheikh mahamoud mustapha mi ko fi jëk wuto bi mi accé itam nako serigne bi bayiwon ni la ko bayé waye seigne abdou khadir dana net di wax né cheikh mahamoud mustapha moko wax nako sa baye de nénama aljana amutu bis waye buñ démé ba ëlëk ba ak aljana bis fa magal ak touba dan jot ci aduna suñ borom mi nga xam mo bindon aduna bu waxto joté kenn ku ne da nga yek xewal gu dolu quoi ci go xamni magal gi la ko jox bi nga xamé ni cheikh mahamoudou farid ñew na nak ci le wote magal gi touba wax ne kaddu yi japp na aduna sepp di gëriñ ko dafa wax ne na wa penku me amé sen bis la bëgg wa soob bi mu nekk sen bis ndax lima yéné sama bop la yéné ñepp gir bëgg ñepp jarñu ci kon magal gi nañ xamné moy suñu defaru aduna moy suñu defaru alakhirah ginaaw bi tam cheikh abdul ahad bakki bi mu ñewé deg ngeen kaddu yam ci waxon li ngeen tuddé aidul istiqlal moy dafa wax ne magal gi moy suñu fête indépendance ta lolu wax la joxon la lu ko gëna wër amul ta saaf magal gi accé nga diko gëna xam ndax lepp luñ am ci lañ ko am waye fête indépendance bu accé bo sétanu télévision wala nga dir rëj bu réssaw masque yi mëna faté mëna dem ba ci bis fatu duma ko yëm magal touba na bu accé waxuma ñi dëkk touba waxuma ñi di talibé suñu touba waye réew mepp mass and ci yegné bis bi magal touba la kon magal gi moy dëgg fête indépendance ta bu suñu touba demul ton liggéeyali borom itam sénégal du ko kon ba nëgëne ñi ci notaire touba bi ta sey bi na nan law tanassartu la dakhal sunna wallahi ya subhanahu wa ta'ala ginaaw tam cheikh bukhari menat la fam woyel ko bim fi baye ko itam cheikh salou mbake ñew deg ngeen cadeau mi ñep degree ko da wax ne seigne touba neena magal gi ñaar bu ndende ci diko fonko ci diko ñak fonko ka ko fonko waxtu ne dañay seen lu mi timé ka ko du def lool do ne sax kon lu ci way defal sama fu ko def ginaaw mi tam cheikh mahoud lamine bara mbake mi nga xamne yalla def ne liggey bi ci ndigalam da tambali won reen ji la ci fukki magal ak juroom ñent yo xamne ño koy taxawu ci ndigalam la won deg ngeen cadeau mi ci waxon ginaaw mi tam cheikh sidi mustar bim ñewé tam at mu jot moko da wote bopam cadeau yi ñepp degree ba aksi ci doxay cheikh mahmoud muntaha yalla fi yagg tan deur yalla ko yagg jitté yalla ko yagg tan jang ko andu ta xamne serigne touba mbiram mom day gëna jëm karam rek ila yaqad allah ma lam yakuni wala yakun abdan limkini foko xol rek gis ko liggeyef cheikh mahmoud muntaha bi mu sembu te serigne touba joxewon digali tam wolam ñuko fi wootu ñepp kenn ku ci ne tambule ci cheikh mahmoud mustafa ba aksi ci on ku ci ne jëf nga ci jëf joxane demena doona sekk jëf waye nit ñi xamnañ ne juma ji moy bakku serigne touba kon nak serigne bi gisane ngeen ci jëfé waye nak nañ xamné li fi serigne bi joxé won digal né juma jagna nañ xamné kenn ku ci né wërotu am jëniité nako cheikh mahamoud fall da waxé té digal serigne touba li agu ndax ko xam cheikh mahamoud mustapha lam ci da daj xam cheikh mahamoud fall lam ci da daj xam cheikh abdul had lam ci da daj yene ji ci cheikh bukhari amon la ci cheikh serigne saylou mbake daj cheikh mahamoud lewin bara cheikh sidou moussar nga xamné kon liggéey bép juma jitu kon nako ñepp def lañ ko yitté waye nañ xamé li fi agu ba nako cheikh mahamoud fall defé won wax né ba juma jagg agé né ko fi la jamono tollu ñu toll fa yow way buñ mënon lu kopi def ko dar ko dadi ndokel señ bi kama khat kunt ta'mul ya khadima bihi hudita fi darin na'im fukun fi ni'matin abadan muqiman muhafan mursadan shaykh al khadim li fik agul fofu rek nañ xamni ligey mom moy suñ lepp kene wor satal dara lu lool tay señ touba lako suñ bon defa def reuy ma nga xol ci keri rek waxuma keri ne bir senegal nga xamni uppe temer keri señ touba ta japp na mo jumut yaka na keri jek cheikh mohammedul mamoun mom señ gawan danako wax wa keri señ touba dana xamou ku ci ñeek am tawfiq defal señ touba ci kërëm jëre defal señ touba kër ci dëkk bi ta légui woro xol biñ ko mujjé recensé ëpp na témir kër dëkk bi li fi nekk ci jakk juroomi témir man nako li fi nekk ci juma ëpp na jooni kon dëkk bi dëkk la bo xamne la ci señ touba bëggon amna kon nak liñ ci war moy sam ko ñi fi ñew nak bëgg yaq image dëkk bi loolu mënuñ ko waye sétane nak moy def sa su ñëkëté lu baax mu jaar ci wërga wama arsalna min qablika min rusulin wala nabin illa iza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu allah ma yulqi ash-shaytanu summa yuhkimu allah ayati wa la alim hakim waye nak nañ xamna duñ ci am na mukk waye nak lu baax ak lu bon ni suñu borom di yëkëté ay gaayam non la sétane di yëkëté ay gaayam ngir ñu yaqale wa duñ ko man mota al haqq thabitu am al batil wa in ala fasahiqu musafidu motax lelek ay tiaxan dana dem ba mel luy bëgg neub ak dëgg wa yag yag fasahiqu musafidu bo xolé keur señ touba yi ci bitu yi ci afrique man la ñaar fi keur ak yoon ñet yo xam keur señ touba la yo xam talibiyé ko jënd loolu amul kenn ku ko am ci aduna te bokku ta keur yi luy ak yi ñu bëgg jënd bo démé amerique 17 keur amna fa yo xamne yépp keur señ touba la 17 keur te bokku ta yi ñi wara jënd bo démé asie yakarna genn keur fa am woon xëñna bo démé europe bo xolé jégena fan wéri keur bo bolé won lepp dal bima ko xolé ci ci te bokku ta daayira yi nga xam dañ koy lay di ko fay man na joom ñeen fu keur yo xamne señ touba ko loolu nak ku doon xol aduna sepp bam daj nga gis kenn ku ko am man kon mané soko féré ilay khad allah ma lam yakuni wala yakun abada lu ngukuni barna lu ko mëna féré amna sama menn mbokk doon sama wëlleur bu baax sey site la ñëss ci karam mbolo la ko waxon sax docteur khadim sidi ci la waxon ci la bokkon bañu waxé moy la ilay khad allah ma lam yakuni lu yomb féré la ndax baye fall señ touba rek ko am waye nak kon nañ gorgolu ci magal yi rawati nak yeen yi nga xamné yeen ay genné ci yeen yor télévision yi genné magal gi yakana señ khadim bu so lim noko ci keyru ñu tënkon bo doon xol liñ fi jang ci alcorane liñ fi jang ci khassida liñ fi def ci lu baax liñ fi def ci dimbulante ak lim jur ci rew mi ak nimu yokko nga xamne do xoron 2003 ak 2025 kep danaka faddu limi mag ëpp na 12% loolu amu fenn ci aduna buñ ko xolaate reen yi tay bo xexé mu tu jur joom ñaar mi ñoy dana ko mat dana ko jégué te lepp señ touba rek leen andi loolu nak boko don xol bu won témir jappana joom ñeen fuk ak joom ñent yépp ci lu baax lañ ne liñ fi jang amu fenn ci aduna fuñ ko jang liñ fi def ci ay berde itam berde defuñ ko ngir yaq waye nak nañ koy deppari ni ko borom bëgge nah lan yanala allah luhumha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum kon nañ koy deppale ni ko borom bëgge waadu magal gi du poukeri wu kay magal gi du barab bo xam dañ fay dem ngir wala tabarrujul jahiliyati alula tamu yexé dañu jëbé fofu kon nak ñoom itam day melni amna ci ak yaqle bëgg nu ndax fekk nga fay jang alquran nu ngi waxo jël nga fekk ko xam ne melokan mo mel woor la señ touba bëgg diglé ko bo xolé bind señ touba do ko ci gis do gis kenn ku bokki señ touba muy def nonu nga gis kenn ko xam ne amourid la lool ko ne señ nako ndax ni ñu ko waxé leg rek da nga gis ay millions.